0: 你嘛，伊是较味，
1: 嗯。
0: 七台机器，七个干，七台机器四，那么少去，七个咪，你只要是一边的那么少五，去开，你那么少五，去去开，去杀完，但是 Christmas 你好，
1: 嗯，
0: 这台机咪，八个五十个，那么少你这嘛是卡斯给他开嘛去 Christmas 是好，这台机滴答起那 Christmas 卡都卡是，我那卡拉西卡好，滴答起那你是。Mi cakap gigi, tidak mimi di tengah kegusan nak macam mana? Jika gusan tam cera kau kan, negi sirto kutai guna tu, isa tam cera kau kan dihui. Si kung plaska, si si nak macam ho, ni vikira ho, si ni februari kan tu ya guru tu masih. So, kai macam so, napa lagi ramu nak macam ke si sen uipau hati kau kan satu. Elop di taip di sisin upke nakhmals na ha. Se se da ge se da ge un malip ka taip ba ha. Oda kum ma hausen ha ole hausen ni siu. Ip elop di taip ba tai ta na da chi ne da ha na ma si gu igu igu ba khau ba da chi ma ba hui da ida ta khaba ngan i wa chi khaba ip elop ko tai tai da iba ni sisa. Ngam ngam kasih masau. Seige seige mari daga ni taba huda ka singkuas, no taba huda ka nabakas, ni ba huda ka wan kuas tap taba huda ka tri habi. Habi ge anu tomase chika anu tomase aige tora kasa chira abasen taudu mariko sida nepkuru kakaba mikumita ni rakka kha khun kha subu subu goi kha chita tai na ta kha chi nai da yuga ubai chin oreau giwa nun e ama e duramin oreau ta gin nun ta bai u dai nin un na ma sa oreau ta gin un kha ba ta gin ha u sun rang oreau ta un ta ta gin oreau ta ha u sun to ma sin u chi wa oro ui ku ya ta ui nga ku nga na ma sa ran un se ni ui nak masa takkan udah gini uingat dah uingat hukora cint hanung hanung kupka cint kupka kira aku sedih guru.
1: Tiski, ini dia dia kau betul ni doktor itu pas kau kau siyo. Tiski kami bayi tay tiski aisyen aku badit tiski aisyen aku kira tay inti tay nang umur badit tiski ni sa kira cawupat kira kami bayi sa
2: kira kira
1: force kreps kira aku. Ning ait ke pel nat ka mai sina ai ko sira ka wot kira dinye tai so ai nat tai uma aler ke bat uma tai to ba ni pel an gen ngai tsatsa ho uma ya ini tris ka san op tina ni aroma so nach ma singe half amber dira season ngai tsatsa ore pti ne khunat un un toma ya ti jesu ki au ti to si ba ni ka hon gen ne khuna sira ngamku inqama ka sike mut anu anu sensi hasa ba anu au gen satsa ngara tsiba nqama ka sike khwasa rami adan au ti dagao dan oro sir di ri kan audi idan asa sir di ri kan audi di ine sada di pas khaban audi pas face atas oro to bitu ya habe asa asa dokta ban oro karus kan ige asa asa huin kan nay habe ige oro karus kan ni kaska o ige khonu iduma ban karus kan oro tige kaka go huin wa karus ke wa karus ke so karus ke aipeni asang asang Kristina ine khuyi Jesu ding out di dramiga tao ta khoi kharus kisa si ngu ti si sen ui ba wa sa tsa e
0: tao do khu sen gira tao chi ku gisi mara kho qobu qobu kho ngum ngum kho nami sa ku ba kho nami sa ku na skin kanu mi sa sa ku ba ku gira kho nami tao chi skin ding ui anu ui ngu sti sa tao do ama bis tan ka ba sa ko ka dan ne ko isna iska ha o ka dan ne ko ka cita ni anu ta asini sisa anu ta asi ko re ka anu wa khu gi khai khabe khub to basis kira anu anu da tika khub to basis kira anu anu da ali da kini ngam ngam khu kha kha ai ri di da kha tip da no ba mi kau sip ngat ka tau di habib dan noba mi ai elop wants go da hats katanga ba ho ore sin chikong ha chi sikum china hui tuma na di kuida ge ne dara ne nakhmal khwasam khwao ne dara khup tin kaung sa

0: asina nqama icakho thi failure se wasikho mrej Jesu ubingcosa nqa amen
1: amen kuse kai kan kan xaqa kanots ai inqini xaqa kan house qaramathi inqis ai khumgo qadi eloptika qubha tokhwa a sisin uwe qishqoma thi takira tomqa inqis nada kokhuruwe a obasen qaisa xa uqasato khuruwe dako obasen qaisa takira tomqa thi nekhakasin asne dako ngawusa as wan qai qai qidari as wan qai qai qidari si tau qaudari qida mire chi wakan kan sa maqo qube qasanya ko qa khai qaruma ko banqi si eloba qasa si ban qita qap qa qu qa qu ngabada qasa si ba qita qap qa qu ngabada ya si tani qatlos mc xa ko ban qarum ini ra qai qui qaipna chikhadika ma ka kasin oku kha aibesa nen oi sada hu mi kaut ma khabe aibesa nen oi sara iro nen oi sara iro nen oi sara iro de basa taleti tiba khadiro se tata to kaisa sin hoare au ta kire kaisa sin hoasa hu ki ta iro se da nen oi sto egam oi da ge kaus na mi beni tam khan aib ai kha thai ai ali se da ge tisia in kan wa isa ho da ke fru ro sing ari da ke khase cho cho ti de ti se in kan wa chuan ka khoma ye do da kin ang san hao cho cho si da khae sa chap din ai ba khau sin dire ngom de um dire ke ju kwa si khom wa ran om di ku ing ran om di ore ke sin ran om di adi ka sa adi da ka adi da ka in tin ngai sin ai chap din ai ba cha di yo o ye ke sin ni ama ai ching hanu chi mo kai mong ai ti mong ai Anguish.
0: Anguish.

dani kose ga iswa apnga skem nesa ditchi kotsandiran mi se ge ngabe khayi dani kose ga iswa apnga ge nesa mandate didagramin ti ngastu sahad me ti ge kai khadi ngade ha ti neswa ba I dandi china ha ti go I I tinje ngi kontina lo goba ngau dipnga go ha I ti ne kwas isa far simut go khayi ngin an dogwa ngali gam kwes ngwa gropi bip matin ngi kawo masi iswa ba iske nesa kodwa kaxwasi kwathikhona mali ndame ndikamiye sike swapnqalikyeni bathi kakorose kuqhayela nje ko ndike nesapiramiqwesas velma valeri seibestin tshwagobamsagom silathi ngiwaqha ixwasi ke tirahami uma efastin ke moro moro moro qhayela nje ko qhayela nje ko berse basagodila nexwasi imithi xhaxhayo sikhathi sestinda an asaho silathi ngiwaqha idiramithi xa unqa aus ana ita matin kenkostin ke tshoba horami silathi nje ko nqamqasen lethi kamxwasi naqaromas ke nesadiramise tshe odeglaso nqabe sinqhayela kwaxwasi ke dirahamise iswap iske nesa silake qhayiko qhonla ke tshani kapke tira nexwasi ira khwaqise game aba khotsa no khobakra ko swap isnike breadni Fetrika anada ostina khaya neqwas e ochorango sa khudira neqwas ira ha misethi tsika ko swa kunje tenqwas isa qwas ores chida jego dilami ese iswa bi kore khabda minga qwas squad the first ladies usi arinqa riske tira ha neswa ira mise game no batsika ko swa kunga snap ke jere mepna sike tsingwa khaiqwas ke dilami thi blow manda khololos qwa goske qwas anciqwa iqwalile tira ha mise iswa iske nesa hinsida ke khaiqo sida ke khaiqo tira mise ske nesa thi daga go swap nga sneke ba tsapa posa go tsnara ne swap e khaida go a khaida go a dira ha misi o sing Rebecca Skate ne swap e dira ha misi ke le tsika mqwas e tie o so tsaisa pina go guri ntsaro ba tsina ap to go ba khaire dine ba la misi swap e nga ba go daga go swap nga sa sitlo nga sa tsa ntsira tsnara misi le ba go ntsaisa tsa ntsaisa tsa sita tsingo go khaidi tsing pele se ntsa go ba tsinje khaida go a dira me tsi nga sa sna dinga no se tsinje sita tsinje go khai sita tsinje go khai di ke ne swap e dira ha misi sigene tsika mqwasi ngalomas ke nesa umati lasting khaida ha ding agume bakhora me team kansa sjegi wani kwa mustin ke nesa yo tsho bakho amtsasinda kwa kwa ike tira ha mise ike im lcb ngaristin dami osona sa khosida ke khayiko da khayida ko qanqwa sila mise thi ipke okay mani tina rami hinga ike khayan go se tsume nga ke ma go se ke khaitira ma ma dira mise swap 18 mr manfred khause tingi ngwanda bes omaye khari ba khuta ngwa smoro tira me team kansa stolastika khalu kha singe khayi go ihaqwasi dokhra neqwas imithi qasa banda qasa banda tinge ngiqhida kwadla mifirkhano sa kubandizo holala manda holala tira amise skin esa team ngaba khoda ka kosa apnga snenge oba Johannes Karise tina ngai khaithi qosira mama tira neqwas ira amise team basore ibe tinge uchop qasa khuqa inqwas qenqwas khida jego tira neqwas ira amise tiqas evenstein khida kwaqwa igame tira mithi expected Kwa kose singi kaida kwa adine kwa saira toko ba rami seike im. Kwa tika kose ka iswap echi. Kosmo pke mamira ba kaijo ko nunga sa kairo a tia chili roo habe. Aniko ni rikas eji ke kaya ne kwa saim. Tira rami seke nisa chi. Usi kada ni kabana singi kohola disungu nunga sa hu. Kain kwa smoro tira ne kwa saira ha mi seike chin. Pita ndako Afrika nere tin sike tingko kayo. Charango asa hu tira mi. Ti kansa Richard Arab tingi. Ap kaire guriap kun hakebe swap nga digine sa. Era mi ese game usibe bigabana singira mi hakana sa khosila tingo khayi insaqwas tira mi se iswap iske nesa ting abe manqani qasa elden kanga bitsingira mi sila ge khayiro khabela go dokhe khayi oda bisna dike neswap era ha mi ese game ya kotsa kose ga iswap qaske ti salom amskoli di 20

ngira qane ntogo ba khema e ne singene skoli khano si sine tshenela nqanqa se dira mi se swa pqa skene sa team qasa me ben kwamo tshinge xa xa sinda kwa dira le swa ila ha mi se gene tshika mqwas e team ndom orli xa isep tshinge ne qwas e xhinda kwa xhinda kwa dira mi ne ske ha ka hana sa khusa ne tshika mqwas no qaro maske ne sa dip dani ba khwaqise Qila no go ba gore madira xa o sentwa ene dira ka miso ap nga snake kwetska kosika e swap e khaida go a dira ha mi say game sida ke khaigo sida ke khaigo ngicwa ecwa dile dira miso o dikuro bra tsinda ne ba miso e swap nga sa t game ga dira ha xa o sen say game go ba gore ne koska sna ske kana selna da mas sna sida tsim go khai khaida go a dira ne xwa xa ro mara ha mi say game team nga sa sbona fabela ka wa di sting ge hololos e kha xwa sida mi t o sujulu ona go xa o se tsinda ne swap ene tsika mqwa aroma sila tsinje kwa qhayi dira ha mi se iswa ba iske nesa dira do khoba mire ba khola niko se geswa pnga ske kwa esa sjula ga ngos na rame blow blow manda hololos e kha qwa sila academia ba khone qwa sira min ting o sibo bi anse singe sila tsinje qhayi ane be khe qaroma tsi qhayi se nqasa be khe dira mi tsi qwa squa tsi dana qha qha o nga tsinje qhayi ane qwa sa ai dira ha mi se ge nga ke qhoka ber diba le tsika mqwa sa ibharati mi se iswa ba iske nesa dira do khoba mire Kaigonge, Kaidman and Ira, Kaikai, Kaigonge, Kaidman and Ira, Kaikai, say, Nitskam Cross, A, Ditske, Kotanida, Messi, Huge, Kaide, DK, Neswap, Iraha, Messi game, Kotska, Kosaka, E, Swap, Naske, Nessa, Overhatin Kotamisik, Swap, Nachikagas, Karis, Singe, Damara, Drisa, who, Ochangos, Asahura, Missilatin, Kayam, Silatin, Kayam, Ochangos, Asma, Dira, Nikos, Iraha, Messi, game, Nessa, Nitskam Cross, Aroma, Sijigi, my Kaigo, my. Kain lai kain lai kaiti obeha tam kamaro katuka gua tamurosei tam kamaro katuka gua tamurosei ti ike amase huka adin onin hurukun adis aibnam adin hurukun aibnam na gro maase iso apnas game nesa kabe di bungang hundi adik mo nesa ap i huka chausa ni se i kaiso go sobut ma in huru ikin lai ti kaiso go kom i e t h k tsa seng nang horuba gro a le seng tsa ona go tsa gro ma se o be khaida gro ne ba go a tui is called nang go gro a ru wa se so a is game ne sa ti it ga go tsi ga umse tsa si o nga ira tsa mi ti mi tsam tsing ona ti tsam ka maro ka tsuka power nap di mara me kon ka go power nap ro ha i tsing nga ba go ne go sa e tsaba sa lo tsara ha ha o se ge nga kon nga ro ma sang go kene ti hala sa se ti go ba umse ng omli kan au ti ha go ye kemare huka twa go go ng huruka nga li da gro nga ng huruka ng ang go ikona ha ti nga twa ka ma go go se ne di huruba gro sa o se iso a pna skem ne sa ti ige nesa a tsharathe neske asatheza tsin asa backup ke neba o bega unika tsam in wasa backup didahara mise e swap naske nesa tidagre qomqanto khoba ngadra mise la kwa qhayise qhayisa tsin ma cucube se khoi wa ne swap ai isqapta dida ne swap ai ra ra commission se isa tsin in isa onira ko se isa ditske ko tsanira mise ke skol go haron e qhaydugo e ai dura sang ai pna sna sika se e khoi qhayre kemare go se mare in commission le nisisa kore e wa khuron a ngai taru sna ha sa pena haya khwa khun wana ha ninya la hap a its versa has a e wa khnina ha ngan wana koro re thi i bethe do khuba ha qisa khayi di ma se tsika mqwa sna qaro ma ho ama thi i ge ne sa a ida ne go se ge swa pam uni kan apna da ge ha uni tero di tudi jogo qau we sa op di khap ne ban am am aro ma thi sound app di app na sound app di ai ban am am aro ma di chiko tanira mi se ge ti igem ngadira ha dokoba 1000 e ngadira 1000 je khona thi ike dokoba ama sesa additional sa pip ku tika ya ka ku ting ngadi in audi ga gro hasi thi ge arhanini aptina kankant magwa in ngabap ko neswap e spain ngaba dansa a gaika ba sintian ho ka ba sin kam sian khodi nga a ho kharu se swap is game nesa thi ge ngadi dokoba hasi le chikam ses ngan aroma dida mire sira ni gos ka sira sa ko dokoba gro se chesmisa kam Jasmine Scott Gangobu said Karuti, Emundaru de Martin, T. Coins of Isipta Stanley Bandera Clamsi, Karisi, and Hanusi, Karisi Govan, Edi Hinagro, Negro Karun Aguna, Karagangu Karuguna, Dieguna, Dina Goman, Ago Honti Dina Horun Hina, Seguina, the Nila Misa Betita, not Teddy Martin or whom, Nila next month, they just starting up last Sunday. I'm Gassin say Iske, Nes and it's come to us, not Aroma. The Queen Genoho by Goy.
Nikon jesi jikuru ni baku uangabi.

ngayigonxuma hayi thina noho banxuma uthixweni thina noho banecwaso eyi oh khayimari khayima khayima khayima khayima khayima sikuzeni cuingqasa thina qha isikawu tami qharirosi le benedixoyro qharirosi thi tomasko disiyero naxoyro ditatatatitsha ngasithina yini nxa qharirosi xoyroski hathi kusiya ngqula iqhe ingxabiki ingca yakho se-irdc irdc kahabe selahaseyi qantsike ngoyi nethi kamcwathi nikhe imaqhayisa ukuthi umathi kwanye rhabe qantsi ngoyi tume oqantsi ngoyi swap ikhe mari ntamamani lathe swasa siseni enchoye hangaseha ntamamani lathe swasa choye hangase hangacawure siseni kweyi kuye khe ima inexwasa isina satha ngasiqaloma uroko ile wakorobe khe banathe sikunceyi sisilatolo sesiye ntumasikegqoye wahayi onenqasa eyi satha culokho egeyile nethe siseni culo senilaqhoye cangase isentumasike siseni hase nxaepe teksi mali sike chayiyo othi ke qankqankqathi camncukha ke amaye ayithi mathi ngancukha asiseni uxhase isa of mali e tini qungutume nxandi ke rholo ninana sila ncucuthi ebe thesimisa nelixanchawure.

Ya, satu karuma. Ini si pengantri. Halo, saya kata kira ngerba. Saya kata kira ngerba. Tapi, ini mi baca hui. Saat, kai nera kong kumi ke kus kau ka. Mata tam saat ke mai. Ma kurip di madiko sti ke mi. Ma testi ma, testi ma ngaip di ke mi bai. Ska taru o, oye. Ha, ha. Saat sa kaba di chan. Saat sa kaba, kaba. Kain kaka singas. Saat sa singa kain kaka ski. Umatma. Kaba kain kaka singasa. Kain kaka ni singa kaisa. Arma ke deadline ya kai. Ni ni ni basko se kui. Ni cheska karu. Ni apka karu. Hi hi. Kaya. Kaun kasa chi. Kuja se chi ni si sin wanga. Kuja chi ki wai. Chi chi sin wanga hunga. Kaba kaba na hunga. Kaba singa kain kaka. Chi kaba sa ui ba ho wa. Kaba kaba na. Deadline ke kai. Kare ni kwa kare kira mi ba chi. Sa ui ngat ni sa cha hu ge kaja. Hu kai ba kaja. San aisa kausa, sa kausa kaba, saat ni uipna san habodiha amabai kisa. Deadline ni kitai, sola kore, saat sa nisim araba, hapkin oba. Op, tuipnin arachi, op kai taha ogo, wangang nabata wa, nabata, nabata kai chi kasi, watma. Saat kore, ne, koetsa asetchi nisim na igameyai. O chung nesi kabasi kame kai sti kasi chin ma deadline kai. Aisen skau. O chung uruka kai sti I kasi chin ma kabasi na deadline kai. Hoga ngai I aske no kota rang aisen chin no kota din ai guran op ko se sisa ni drama kum op tuip ni op tuip ni op tuip ni ma siku sang abeti sang habodi ting abeti ting habodi. Op tuip ke deadline no hun wan sa ye tain ke itin ke taina ha tit tain ha ha a fer falta to mi ke be nok ba kai hu ye na ka ka stra mu chwa chwari singa ta ke ni kore man apnaim oba apnaim oba tu chi tra khoe pa chi na tain ta ya mar nain oba ui kuma ba ying ara dab kaung ara da habe ta sa ainsa Ta sa masiba. Ta sa tsa karunga huna. Deadline ike kai. Hello. Te kai. Ire kai. Cha e kai. Kuri e kai. Sa tsi nga kao tsta huna. Si nga nga kai sara ma kai e. Hello. Sa katarang hua man. Sa katarang hua. Nau kore ni te kira hiri hiri nga ti it's ui man. Uire, uire, uire, diga, mubua wipke, uire nin aiba. Aiba iki ukaran oi ni sainga uye, madika ukaran oi stusa nye. Ondye ngwekwena, uichman angai, ngang opti, opti, taup ngang, osasip, huye, kore. Ferfalta tom sikit khaidide kira ni koga mi batzi. Sacha, sacha ra kai, sacha ra kai am, sacha ra ma kai, sacha ra nebasko se tuitske si kai, chit aiska kong tite, chit huiha ibai tite, chit ae ha tite, chit ae kain tite. Deadline kai sa kain kaku sa si nga di sa nghapo di sa mung iba sindin arumai, deadline kai huge kai mai chungi man. Kai ma? Kai mai chungi? Nang ais ngara misa, ngara sacha sacha yige towa di mibasa, sa ngang aisa, tae ni mabachi tae kaba sacha, chi neguri ngatsko siyo hanara mibachi, haa. Mibachi lang ais ki nasa kain chungi, kain chungi tae chuk, tae ko hao chuk, tae ko hao chuk kwasa kwa, chi tine kwa gano kwa uinchuma, maski lang ibasin, uinchuma chikia, kai chikiko uinchnika, kaire, sacha lege rango, halo, kaire, deadline ni git kai. Sacha kain kaka si nga skaruma. Kain chin zawe kip kachwa chwa. Aiska. Aiska ngau nga man. Aiska ngau nga man.

khunni ho wae se set maskwe ni marisni da ho ka wae se set go kutikwa la hasing qoma enqamsa e snake enqa enqari au ka nqabane swap aim sikoro ditsa nqaba iko ne swap enqa enqhobi ba kwise bonqa enqho qoma enqamsa ngat bam ali gam test nqa goro ho enqa swap a scheme nesa tike nqaba stara mi se ke nqali e qhonqa le go ha e obega iko gro enqa enqari au kutina tsam khoka kha goro nqa amese isam ndi enqa ba go go sikoro enqari swap nqa goro qham uwe se isa team igayini sap ela xa useke ncaba ngqam kuthina necam khoka nekha qhosi sinqa goro uqadikira mi necam khoka ngadi ayinqadi ayinqubi kuri ncadi swap nqa ngali sisin khasi kunya goro ayiqonwe ku ngaka siqhom ngali xa go ncaha im tumaske yo goro tsan tsadi gene bara mi se sita game ngaba tsika go swap nqa sinna ngali video ithina goro qhowe ma dikira mi ti game ngas nqa ngqome ncam sin ayinqari ya ku ngaka kuthina siko anqa ami ha se game ayiba go go ari kuziswa apa iskem nesa tige ngadira ha xa usense game ngaba khona ni koseka e no go ba dina khoro hina ha se ina ditini go tsamisi ga iswa apa ngasne game ne ba tsana ro tiko madira no go ba khona xa usendira ni mise iswa apa e ida ne ba korore a khala ka nqa go nthwaro ntse go nha swa pai tsung a ida ni a disikoro nqa inga ma qau o qwa swa pai se tanne ne ba nqa iro se iswa pai scheme nesa tsira kore college of the arts coders ngaskini swa pai koro disi ha ka nqa a khona xa ka nqa uise ndi aro masting antasti qhabe go nqa ka gro masi ndi nqa kha sibepke national theater of namibia staba gro a iqu uwe se thingi nqa ba khona xa ka nqa a kunqa xa isa se xa ka sin masking ngqo nqa gwa se nqa arts and thing nqa nqa nqa si khon baso culture khon ai a ka nqa uise ndi gro ma ho se swa pai ndi im antasti qhabe a qhabe ka gro mai se di game ne bara ha mi se game no go ba ida ka ntse gore ne swap ai ida ni kharro tsiko sala disa go bunga se ka e swap ai tare le no go ba khun hia ha se ina di dra mi se game ne swap ai mi se ke na maybe up di man khodi di ko qa di up e di generali alex simwa fenip kira qala a timing o be kha e ka inqa hali dinqa hu kai di siti khose di situ inqa benzin naresan nana ra qwaba de ranam bo sa ho sa ngas nga ira mi se ye obe kha hu kai di siti khose di situ inqa qwa di siti hu ga jinqa di tam an nana ne swap ei ogab din hali dinqa u ne di in qwaba di tina ra ho se qhaisa ka ru ngadi ka tsaka khose ke swap nga skem ne sa damaske di siti kilo nam wa ha se nga sa se nga ka inqa hali de khodi ye ne swap ei ra ha mi se game tira lo go ba qang tiko sala disa go bunga ka koro se ka iswa ba iske ne sa ntse ka mqwa sa qaro ma dina lo go ba ngwaro hina hana dida ne mi se ka iswa ba iske ne sa dida do go ba mi re team ne ba koro o ba khasna ngi kai isna nda khona iswa ba i ga ni ngi le tsika mqwa sa dit ma le gine da e tam ga makhatu ka san huske e ga bena nga san ga ile magrep ke go ga iba ma mutkin nga iske nga itskin nga itskin nga itskin nga go ya tsai ne bara mi se ke a ne swap e ta op ti ngora sa se ti a gun aroma ha no ka sko sa se ti ko tsami se ke swap e iske isa o tso ntse ba khari nga nga di e khaka khai de gro ko sa se ma se tlo na sin a gu di no ka sa ba hwa se ti ke a tamas ke yo ni la ma se ke nga skim tam di se as the club this isa digira ha mi ese githi game ngaba qhara kanqa ku xa kunqanila ha si qwaba di team iqaqa ba xa ukuthina nila ngaba ha si iswa ba iskem nesa kula no ba qa uthi kore ne bada ka koswa ai dina no ba wana didrami e nesita ni tsung xa ngicha ba iqhamro thi ngaba khuqhaba no khunila wa qhise ngawusa ngwaron tsina se iswa ba iske nesa ngwange ha se hana thi ida ni ngali ngwaron tsina koro se iswa ba iske nesa kula kore sala disa ku ngala ka koswa ba isnake obega inge neswa ba iqam khona khosi sna goro uim tare aroma ski nesa didrami eswa ba ngi tsung ngali stin aroma a to bless it karon as to same ndi i kho nen ge neswa ba i free at kam tes ai nga to bless it karon as to se o mai ke khari nga ngali i a sa kha a tuan nandi tani ta go a ho mai se ge ti ge neswa ba ira ne ba mi se ti ge
nekho kunxaka nxadi ipirina nxabanxalwa thi nxaqhiba rhuke yaqhoye habe yekarkadi nxade kuyahowe thika ke nekho kaneswapa umsisikiriqhokhanye seyiswapa isike nesadikira hamiye seyi.

nisita go dida mani sisa ni orero sa mai ba yo urun tayro na chungu sita opi ufron tayro ngali tamas kyo mung ni kwen mura ni bottle na fine fine chik mara ni men san of ni ngasi ni beef toan of nga to tan toan na uchira ngay nga ni di khrr khrr khrr khrr khrr khrr khrr khrr khrr ngadi mai ba sna yo ngung duma asta koi gasta mai ho ngap gya mesi koi gasta mai ho ngap man ipki h1 ngati Unsightmani was a top game. Last year, quite in the music is of na, Kaisarosego, I think Unsa Masco, I think Unsa Mastin Harib A. I cannot miss a Kaisa did at the Homidim. The Maraga Caro Chico again in Hua Sagoron Hua. I did out good causes not always. Ah, Daikoha Madikoha. That ain't Aroma couldn't live at causes not away. Di tsira kwetsa dinsen ikwen jing ari go kanqa tsiko dan given ha mek alena go jego alisa dan go kai di tsiko rod go tsuke di tsilo go tsina tsige madigo nen kwa se tsita ko ne bata go tog ngwen onske ngakwa se stinki ne sa candlas last of us nida te go ngiba sin nabas nida ko e ta ose ye nesken go be type di onin huru gun mara go wen gus karo ma goro mai sesen kadla skim ko esa kolen april din asa ting iske koma hesas shalin chuses maske chero ni gen ibasen ti nabas nira umro I nabas nabas nesen da da da ngwere I da ngwere sadu guri kha cheska kha be gore ngusi du kan guri kha skim lasam go gedang ngwe I chil ros kusa yin ti nsike khop ga khabe khop di guri khasna ska khabe nsin nak tapta qung ti ngaba si sang loro ti da mire tino stuka kola sada go mai heng gusa kola sin sada go mai isa ti gi ngali dan di tina go ngase go im obe type dan am so abai da mo khui da sada tani qung be sei so ab im ti da dogo ba mire ti da gore ti ayi go ngi go da tra komo mali khabe da tsai do ne bara ke ne ka bo moye ya ore ngi ngai pum dora ha mutini din na din ba ore ge wanda bes chaba khu ge khwa bae he sal sin sa cha mutini that skinny uda is mr ge that skinny sidaka oba sora dira mi bae ngwa bae Udagira di dinye kha dinye goro dinye Damasko dinye oa dinye goro dinye Chi kumdwa te kumanye ka kwe Kansi ka yotu mu dinye sa ni dinye Chi dinye na ni dinye chi dinye na ni kano Dile ki alaram sa maiba Dile ki da mi Mu chini Yesal sin Dikwa ya mi Seige nga dike subuto mai kia Chi Nga dike kwe miba chiyo chike Wang ayang u Aptaba hudain wan a ikha khaisa anwan je kumusi kuna ra hasika le batsa nuthi tsitsen otske di tsa di di tsin anga tsa khonti amadi iyo sitain aroma sitin ngana ila di sin khaben gidan ngi khona ngusi khara dira nga a huwe tsa di tsin anga zwa ba itsa di ho yao itsa nga ho ngusi ore sa ho ba khaka tsa di se khaisa e khara di ke nga a e ye sal sin mutni na grame o e sira gre pengna Nagora kauri ga khoida ga mun khaisa ngisi dab musi kai khoi ngisi dra ga won udap mu do khame khabe ezal sin dige mi udap mu do khang u adai a khaisa dida do khoba ngin las ei mi le senje ya ikona khara dira de batska ngutin hoan tin mas ko khona kuma ti khona ran je kona khara dira khona si in nas na sira ngam a se tsau ku ngakara unwa se so nagu gen hanut man tsau ga that's kini Kwe dimi bas. Kamchida gani dimis
chi munthi ni dimistina tske ngori kanye tska stina ni kopti ngora sasi aroma ting au ti kopti wing aiba au ngahasi kais ngasa ngora ngora aroma stina sata a kosis kwa uweka ta kwe amti dani temasko munthi ni disina mibare manje ngori kanye tska stina a ta ni munkwe baditi sasi hofi ngadi yotsini madimi Sat kutki nala bin ano mutindi, ha mutindi dila gremi oda gredi ng eba sinske, he hai ba dani mati kaisa ditska siya ka out kengu jisi ko ka, kane dani mati sa ditska siya mi out kengu jisi ko mi, so zan ge sa tsakura kaisa da sidebe, aron din apna kati ngabahu ngabuse karure ti, dana kadi ngwandi de malu ting laskal ka, ngabahu noho bahan, harona kaona nida masi iseske nesa, isa sin. Onde tem ido mas eu não te quero escusar nem já não quero kunna olha aqui tá aí o hardware anta man anta abanou te dar assim e acabou ali sora ai ah se Jesus muito mandar o nevando os tinjos cana agora vou ter que ir com o tesouro mo Kabatang ogapa ku karadi kwen karang ngang ay karadi la mungwe kwen kase I swap ngaske neza dinye tski dani dinye di gira me kabasapa dinye ging nana yesal sin ok ngan ging nana kwa yip mudi gomi bat yo wang ngay tmini zang u kung tskao ngorostap ay tamro ngorostap islat mar mungsa ning gaba ay maritin diski nga satin di koze ik da uga me habay ngan ging hono ngaso hona tskira uchi Erop din om ngan kaina. Tatskin la hun kani man hansin. Tatskin la so min kani kobi khan obay gao. Harase hame. Hai gatis gao go ha. Tidura do ko ba. Mire, ti ne dibing wanda na kade kung orare.

SK Kaysameng Abas NB Sistisam. So ye rupta mang wa niski hungwe sa khosa ching huan dana khedira sao khersun ore abkhara kumayin se housing ng standing kai comedy sti kai tu siang hupting uipting aptin ge harta tharip na khaisen di sa ko sari ha im aba in gone sop ini di sadis kan ho khaisti sa ku ga matira ku chi kai sin ma dina ha de siguro mung swap im housing sti kai tu is ing up to topi open dip kirami nitas ni khasi ba is obalin manila khuin nga sadim. Aung sa kung aap kira kwen.

0: ngxabukeca uba ngxabukeca uba sida ke xa ndingqhawanqawe mandathe igame yizasinti ndiyamkwa ngcibo ngake sixhwaka bayo nginaba tshikile kotsaneni sijiwa durisina ngcuthi sina ngxwame ngudi tingi disiki disinara havani ne batshika nqasa nqaba curira nqu ngathi ngqoka kule qhayi habe tskine ngcuthi ngwena sina ithi masitara ngxwa curisi ngwa kha isi sina tshik ngale tskire nqu tida yegre ai tskire dai etsa ai ban ngusin ba dida dinsin ngikhon ke ha ai ngolept ditkotani mise name thine da goromika maige kaise yancoro khwena ha qayina ra ncibathi no abanje ngasana ha thuno ra ncibathi ba tari cuika stai cuika khabe sithiname ma nesika tai tai cuika sithina tikaisela giya oro abe makush tau tau kus uyikuros ndidida gre ngi dimiros nand bada jikisi yang oro khabe da ge naunda basa kaise a ausa
1: hey kuda tadi chiko ai ane ai kuda ai sa e na bada jikisi yang ngasa
0: Ngile ngakho lonto nakoro le. Le khona dala mi baski chadika go chadika ngatsikela ngali. Titkira mo. Kam abadi ngatsike si hai a oshakati ondangwa ngo diva. Ngacha kwethi si otsikigire mo. Amahunqola khona ndacube xhoka zincuthi xamka ayi cawusa. Lo sadada bayige. Ndewe nokchabe gethi qhana khothi ncuthi. Moro disnena mi good ma. Ngadi so tsa untsinkira ha. So nganke tsaro se dani khoro nela ni koro se na se dani oro inga tsa thi ngobuse wa chithila koro ming wa sne. Adi aup ko tsa iqhos aroma tuma skwin urusi ap aida si sin mai sap ko tsa iqhos aroma aroko ba tsa iqhos di nga sina khwasas harase ya khwasa tsa uba ngaba qaona la khome ngaba se. Nidiki ya khwasa, nidiki ya miti, nidiki ya klausi, nidiki ya kongu, nidiki ya kongu, nidiki ya hadi, ni mise ise. Ski, nesa. Ya. Neski, ayakuru nesa, ayakuru, ina kreski nesa, ayakuru kosti, sila miye seisa, neski, ayakuru isa. So knows anti corruption sti tana sitin ira mai sap maske direct up ditung din hopke ne swap ei abilep ke swap kanira ei kosin lap kan se duria sia oni igin asa fast seguro waha seiro ei ge fast 81 dira mi seguro ne swap ei waha seiro ngi ne na ditseko tanira misi ki mana tsaka mtwa igine ya ngadira xa usenqalo chilebe lesaba isinaningxhalo kuseyirem.

Olo nje qhalo ke nancasa khwetha ke ingasikelelwani ndisanesi nexmaxesha sitasithi xa sekile nkcwarha nxakolo kodwa ndiqhalib eyi asakhonicani incasa khwetha ke olo nje qhalo ke na ndingamiyephe ya ingxani ke rhuna ha rhun ndingqibe ingasku ze rhun ndiyam ithi ikirami uyibkira ayiqu nexwakatsiko xhayi wame nexwakatsiko xhayi o ike Tara khuna nethi yachichwa sadaba. Ti korotsa swapne ginse amasene kuriba kese fruro sira qhayiba qombe khama ke tsanga khabela ke ne qonga tshelo dinqa ngisi maba khuqapta usele qha qha o disna tshela tkhotsa tinsin. Yeah, ngali moni hase yo. Yego ngqalise ike ngangcuru yoda kase ke shokuqwa ngcuruwe. Neira Kaba highlights na kawo sna da ngora ke otra ngwang ita wame. Kosi kuke si kwaka pa di yame. Itra highlights na ngwa ko sna da ngwang ita ngoru kumara tanga ide ide. Diya timu highlights ngani ma ngad ma kung aruma malia ko. Hade kedo ngad kasi play bine si si ibya ita yame. Sina karulo tiko re ne bara koro ming wa sta ba siri. Wan gi has ku sim. Bara kedo ngad sna ni ngai roski yam. Ngadi i hanadi tshikhon aroma skinesa ngadi i hanadi aroma nete ki kakhatus esnam town hall meetings asani lahan sal gunara di ngudi ngadi aroma skinesa tshiki charipti harta charipti mun am up kwaisa meknebi honorable ngaba ngaba nira hansi ki ube khaski khare nitisa in khare disin ice game Nesa, tiki ni bara hami esi game. Ti ida nikos kasi kai swap ai itke di I ap eni da ngana sao si game. Kain a ti karong am kesi ni ministry kwa sab James Sangwa sab ke ngumsoros eni ti nira hasi ngumsa nira bonel swartan hangasi tai tuiska nira. Unhasi iseske nesa tigira miye se ngadi I ansinando khoba kwena unhare tira neswap ila miye se swap naske nesa. Huindi gego chotwa Ralph Lownstein huindi gene sisa ham. Nakwen hina a komedi ngagresi sinda negi a kwan tibin sundira kongwa man. Nan aroma ike ngadi huindi nira ha tige. Netes age kodi tams e khaisa irsa khokoro iskose kodi tams tin ar comest ba ngadi in khuidi ngade nira ha se gi khuigi sin khuire san khuido me genira kwa sats ko dai ya khara khara khasil mas ko dai tsko adi khaisa dira mi es iske nesa mangi desa bitin ko cha kose ga iswa apna sa ya kudan ne ba ngaro tsikore Najikini kodum gomesti. Tidak bahun ware di. Anda sang kaum anti. Go. Kalido igia. Nau cekas najikir. Tinggal aku ambil bayar mesti lagi ha. Anda sang kau badi kerap juga kau pakai. Wami oda ke nsa kumja cha kumingum nsa kanka muda bundo khuruwe ni tinyo doko ame ida dida chini kumise nguchi nipa kanka skuse hindi de seyo dida chimu ni tinyo rosa tinyo kwa upe ike tinyo ida nga komesi da kisini tinyi pa kwa nga nkobadi khati gemiyo ora kori kasti nkobadi ni maasi pa kire mwake kwa kare dami ya chame maski ya saa problem tinyi ya tuka osi dire Jadi setara ni, ni bangun awak debate kahat mah lagi. Di couch kau sih dengar, jadi dia orang kau jauh kau kau. Okey ni saya kumpul saya komen ni kat kahai. Otsmuram, hot ni tau bin eram rosat kau. Oh ni, awak sih iyo, itu eram rosat. Oh lagi, ini kan yang musik. Ah, orang ni korot lagi ni. Ah, komen sana sih tu korot sih. Kau bahu dia ni sendiri kahai sendiri. Kau dah mian tiap Nas kisah problem sa, hat kedingkau sih dingka.

se ige na di han komro ige ya e khaitske mutni din sa din neski di dagi be sa he sa sin natske wan nuti si ye ga ba di sora man o tin tap mutni sanium ngap geng au sora ba man Ndeke ugari ke ese bese ke kwa bale jike pyam. Te jike nase pyal sra kwa bale titi nisam. Saki. Tata bilba. Tata bilba nisa. So ngadi ike iya me. Ngadi ke khun nekire karunga na. Kariro ike ya. Nebada na ngoti daka ngadi. Ugari kumjata kuma ike subusa kutuma pa. Koi wa idit masa kupki ngaba. Ngabati kausa ni umaski ya. Ngabati nguzika ii. Otske waqam qaira no khobani ne kaigira se khoronqaira qanise khobamsa se nguthi qanise qathi qanise ngqawame ngaske za problemsa tingat ka si dire dege ne digomzi kuba ko ngwata si ni dege dem khayat ka balangsta ngagomzi ya ngan ke khorona ya se ye ngadira ya qawu sunqando qida kore nibala qanqa nqonza bukhuba ngayiro sin qikolo qutxana iqawu masku ngwaqa qawu kuro qaxa qawu skem qawu kuro qaxa qawu swap ay dilamiye sida ngisi ngaskem ikhatlambaro we madiguro de qadika kuro skem qaxa zaballe ge khuna ko sin ba khara gira khuna dala saw khabe khuna qasa ro se hot ma khan ngisi ngaqaw iqasa sin dilamin qaqa ba sin ngadi im skem ina kuro di iqawu ngayi ay skinisan ti sadane tira qonqwa khoda qawunqa awda tin qaba nqamda ti khoda nqa qaro ma adan qolisa se kore I adiem ditibada ka 16 na dan ta kho I khawu ye kaud maskeo team ta du do ibetse I khasa si hare ame mero medax na idura misku za do mire ne tes isname I medax medax ore ma disa qayngi amire officer didaga mis na do tabe de qharude ame I dan nga nga di ba tabe de kuana ha tin ari sta tabe de qharu ku skusa nyame do khoba de guda ke de mise game Idaning huwa staba qare timire ding huwa staba dani kosiga I swap na sina ike Dekore. Yeah, ne baski gui. Oi gene para mi, ngona disitwin akurija ID aup. Ngapki khosis ngakuru uwe. Onipas oshikodo chari pnganyo staba. Maba ipki tamdi sinalin a kuriha kweba a taik ho se digira miye. Khoa se igia. Tamaske ugeri taik ho tao se titkini miya me. Obeha ipki giri taik ho tao dida ngay miri. Of taik hopke. Khay kasa ba dip minjan. Sorry sa drakome iso apa im. Nedi kweb nebki. Aba nam kongori gura mis. Wapke nera ngaysa e kweb. Aidi ap ngaba. Ne kweba onan jogeb di tarip din aip ngawb. Tabake a hausi kwa kama gudin aip e masa dala tika munga utuwa kaskineza. Chi ke obwe kha kanyi haa deke haa e. Kanyi se a aip kanyi se a tingari ke haa. Chi ka ke obwe kha nebara miye se ke ne aas. Si haa ti e ke ne aas na venduk draf kai karip ti Smirnoff e 1818 vodka ti a khwasai. E tin nage ai tigi mabahu ike nira insa kop nebam tam kobika u of khlaro ka u anaira ka ti unsa inqa khaisa khuke a chi tigi nesnara mi sinsinqa ba pelan ngana ke aqa I nga nitsagra ninqibele ga umqo indira kungdwa nga nga nga qa u ai tigi nisiza ekap ke sine khoba ko tiyan on awege ni kaid matsasi ngana ke a qhasing chipke nekweb neba ngadi I tsana cha ku tsoku ke a qhasike iswa pnam munqida usa khonga chike a huka umstideski kanamsa isca of the masuka mari deoski kanamsa isca munqida usa khonga tsinla ba go ke a uri chike a khoepe ni dike nebaraha mi sege e naike qobekhangeng hwaro hia korongoriese ye

Overdeck charge ke ape este ngari audi. Titka overdeck mayotske ngari out ma. Otske ngari yen ukwe di ngisi jingla unga. Ha, gare sada gara kumai chua kuru nakhwe kora gira mi. Tinokh neskin oeza. Oro obno bako kuru habana ilekhe go. Ngwad mayi di sinada gira kaba kuru diyesin. Kwa tsa ngung titsa kukwenda li di unga nga nga. Tinep gong, wow, mungu map kong hai. Uga tsumun ke tsi guning oase yu. Habi mungu kata miyo, si jikira regan diyo. Regan kwa jikira. Si jikira. So dia gani, diko swidi hap, nga roba, ma diko yemuta, o dake dia kase di bani nga siya kakati. Wa squid maski, nets kong, wa so hap, isnap ki, ne pina tsa tarup china kaba swidi ra kui. Nga han wan ge khuna. Si ki ne ba swidi kakai nga ti, kho chino wa, ne stom si chino kain mai ha, kain mai ha, gaa soa cha, wa mai nara kho min tara. Sebidik tak tadi saya istirahatku. So ngadi so ngadi tuh cingi dah. Ya juga ramai yang menedra mung agam manas nama. Tapi mau rasa sih mesan. Kau ini sedurah kuah. Ya tidak juga kuah, tidak juga ini sedurah kuah. An hat kira ni mat kayu. Ini dek si antin dan ini nip tiku nego mai di dek kayu mati. Kore ni ini sedurah kuah. Ida tahu kau dah kagum agam kah. Ban. Tidra mibas ki agam setengah ini. Nga sithini ngari uluna sithini kose ke iyo. Teksi ngari yao ka. Nga sase. Iguwa nhanu sithi ngari yao. Dila ngamu ka. Habera di sana di swapa imu. Kweb kira. Four ways ibu kwa hao. Raful ni ngutke. Habera tiki nipa kaya nga. Tito kato ngati ama. Kwa itikuwe ngao nga. Kwa kweba. Nidira kaya mei.

0: Didake Dr. Miski, didake ke se hap am ngasa khoe khoe nqa uskhat nqa ibay. As didake se ngobushe sna nqa se rakam didake ne ba. Aw khoe ptina go nqa u omu khuba chi. Dige khoe ptina go ro skeme. Kan skeme go guji khara kana go do gun ngara nqa o madira khoe na skeme. Se so apna kan to as tebe mire moro. Kwaisa mogu amiro badreni ba go je khona go rosi ba de o ba ga tile matare tsa go tsi khara ka nna go khona ne skem ai hina go haye ga e ga khariro se miro badre ma se go na ne go e tsaba skem go gran hurwe a
1: ne ba ke ke kwa a pisa ke ke sa ho rosa ke o mame nga kho ni tloisa o ke ka ri ga mtswa ka so ne re rani ne tsisa mpa go pelde man o sa di go go se nguna kwa ho rede za kungko beldion za ko tomman ha ke kungba ko miade ha tur khru sa ke wa so ko lega sike ko ke nan toro so a korokwen ni to ke za kera ngwa di tam ko kera u gu arati ti to aga e ditina di ne tika mde ko ngwa ti karwa ko ha okay betrasa sin ba dre ka ko desine ni ba dre ki betrasa sin ba de di Kaya ni siya kaya ba ni siya kaya siya iba siya pedra sa kusim ba pero ba kuya ah empe dali kera kaya ha si kami si kaya siya kung guarok kaya manguade guarok kaya ama pin guada de kung kaya yat siya kung tum may kaya ni siya kaya pedra sa kusim ba umtren de elpe siya niya kaya unyar tedi o pero ba fear din de siya niya kaya unyar sa kusim ka kusim habi kaya nga siya ni kaya di proof of payment yaya folded out manet bank si yaya ah folded yaya kaya check niya siya kom cheke za marisa ebe go go cheke za ya tsang go tshe ebe go ngoro go iri ka sundre na re ba le tsemi neman a ka isa re go se ga fiert ke se go na sa go se o tri re se za dok ti tu aga re ba si ba tre di amtsho tu aga ti go sa a mate ti tu aga re ke tsang ha go re ka si o mtsi a go se kara o me nikera ka ba patu aga di ka ba ra go me nikera tsho ha o ga tsanya ke da a abe itse si wa di ami ti da o di ami Yeah, the idea is that the amici to it is a good idea. Sebenzi sithi lati ngoba beli ngoba mara shuba kodi yami. Oko ha ibuke aza kungcwathi uresandi a kunqanke sipiri ke kurasistenswa harda de senranska habe sing ibebe a ures prege diago mi mama niyo la gidi ngwa ngoba la gidi yoti de. So a mara sele ke siyo di khalo kusi mara se upa ka miabe ko yikwe da yakan. Chiko ngiba ami ngwa zatuwa ka yidi kirisa ami ha okay o tara ko kungwa re tara ba pelo di yami. Ke tana ba go bere go tana ba re mi ha matreng se dia ke maswa go uti kus da ke hantsi kuna ba le ya o bine man a re gra pelo wa tshidi mi tshibi ke use tla go bere se ke ya ke marisa go sing ka lo tshisa ntsa re mi ne ta ile marisa se ye ibe ka mudi se ke tsu wa tshi a robale se sms go gwa ba ha ya ke maria sing ho tswa so marisa ra sing ho tswa ska ya ke tshisa a u go ntwa ka ikala ye u go tswa go ke go mars ha go go go sa go marisa go re ga se bua go go gara ha ke go mi so nna se go tsira go mele ga se tsinde sa tsinda le go be go wi mantere nna go ka go nna a prove pe mena tsa mo tsela mo fauti ke nna go be go tsaidi go re ke se go nne ma tingo go re sa neteng sa se no tsa ke o a sa nsta nna go ba go simba tibi a ba go ba ke tsi na fa go le mo mo tsi go bene tsa ile petala ke da hona sing ka tibi a ba re sa call center sa go na go sinka tibi a ba mi ne ma ta be ta nna ro ka tabe da ngadi khuje noxit me ka be tabe tali tsheke sa ngadi tuska ram robert magui ka be dira ke go dira ka ha of ko dira ka tin ma ha o ama be sna ka robe ka ha
0: Tip ke go a ka ntla tshe nga go be qhoed ma go a ise ke ka ona nga tikuro ho nne nqhekarisi ha ba senti wa nqa e gwe tse o kunqa ha tse o kunqara nkhulu se kwe go a nqa lisina nqa ba sna di nga ha se iswa ba e
1: yo tshe ama be sna ne kwe prang ho a ste ma nqa ke dine kwa ngachapika iya dzungu rantauda ke ama pesna ures ama ka ba go tsara ke tona tsheng ka hasta ke tudi ta ka hauka singa ka go prokwa tsopha tshikwe koro sms khunte
0: ya arakanka se bere leinagatshe kaonago go nqathe mebasa e ne di ama ira go ntse le dirang kgodu kgon ke dira me se swap ai
1: okay thank you
0: bye bye nqane ke gona ha gona go qheka disetang ga ba seng teng dira kwa madi o beele dumaga o di a tsengxa dithusele nqang da bele a da do bele rore di a tsena tshe e kho e kama tha nqa thiqangataye kura kho kang wa qhisa huga marami a khun gini ha nsd ha ti gini kwa di ha o gi nana na nqa ye o le nsd ma tira minest ma ye ma nqa ye madrami ara ko kama a do bele de di a tsena do bele rore ngisi e mari tu dos ke med mangis ngi khut na skem kharos ka khara mngis skem kha o da du de tna bele tsi ka ai a ge don how de ge mari tu se ta ga wan la tsa kha o kra tsi na zeza e di ala ngwa sngi tsi ka ga i gura of taira hadin next ma tsa isa star season 5 di da mire tsi ni di ngang aro ba gong ora so ro si tam tam sen ho ro ba da la tu ai si en am

Next match is Season 5 tidak gerami si Velvetia Music Production San Velvetia Music Production Skin. Jadi akasip nga bagi akna ka uti ni sop ay. Ni sa namang nga si skin ni sop ay. NBC si NBC Plus si MC National Theatre of Namibia Stingye rang ang hurusin is katin. Sabi da nang hangout kaya Namport. Nga sa kusang hat may tige strong safaris comment lam si team. Godex renders chokabam si snam. Ngayon itina ni bang hangarasin at narang hurusin. Netikam si aromaragi. Hai sendiri tentang harus kiam. Maria si WMP kainak kainak ngonang anes kaba kucing. Clarence si WMP kainak kainak haka cokap anes kaba kucing. Emelta WMP kainak kainak koro kami kaba kucing. Sedang mang abam didik karolin. Aib tindak koda si suap eskendesa.

0: yaqaqa wencadi la sada sakubara qame ngqaba ncamse ithi qhayikona qhayitmana qhayqhayire ayi kuda jiko qo icamka maga kuwe ngqoma khala kene yancwa dilathina thina khoke didamile sida qala uthi leso apa sida disi sinqale yabo davis qoma thina neba uwa sinqula dani kuku arhandini yabako iyo fwayina ko iyo ngayipke ngqwanqa daye ke ha khabe da mon nete kanqwas ay dayina da ubay ha tinira mise so apna qanqwas diga amiyo
1: ada qenqwa simire omorest anqabire nexwaka mabithi kanika simire ngqarikam uyagongqaba engingababi ngwada engceng arma senior ti ngotsike sako kuxhakaze ntino xadila ko xhakaze nsenjela ngqangqabi ti idipkro ingasi jeni arma senior ra kwat mabithi senior sera dok timire ti anqabire ti amaze qaire into ako ngqobe type ke isang ngoko nisi khuike ikuda mire a omorest
0: kangan ngadi ngqangqabi arma kangans tidamire sakothina isichapta ngaxa ecwini go baqhoma ngcalare dira mission
1: yeah tirado go ba angaba kangans imithi ke tsame tsiqona ngwa moro kaingo a tidamire mabacitsika hosen tiko ngami ya semana tsaka mqaro ike ada season go ada tatjani ngwa senga manda tsi frida tsi na ke jinga tsa senga toro si kamkam sen guru ada turo sen ngak tore ka ro chiko reng ngaske ping press international guru ku ngaku ke go hain ka ro ngaske oisa call sting guru ku gara kwa nakko so akma ke ngaba esa ti ya kan kan guru ku ke ngaba ko dai ngawe ike ngachabira mi ese chike dan sen kwatro ke so akna oisa regional klingi tinga ku taiti ondoroma bansinge turo ke zakoro khonkwa ba ku ke nelako wa mutenya wisdom moyo amwe ke zakoro khonkwa tingona ngeke se chiro ke so akna ke Esther van Tak Melf and Spoor abangona ngeke zati akang ngeke se ke Julian Stoffels ti Vilon Takile tige korong kese ege Andon Fori Philip Stedenberg nagu ge tanja koro khong wa uru awka ade ge koro kausen tanga do maske den a tsma tsokoro ke tsinga ba international e dubarang buruen a ge ma tsikoro kausen tsing maske ol sa ade ge ma tanding de ko sti de na ka de koro ka muse ikano do ade gra ata ri kausen maske sorosi tam tam sen guru den na ta ko akla kyasen so ko maske ma sa tsida ge ko ska ko an nakto duro se iyako okay mwenko ya sera tsona nge botara ni ara karu tikri ge tsanga ke re kana do neche sara tin ngans capricorn eagle go nagu ge uganda tanzania hong kong ki chi china ni ngadia gurun ajang ka edna ra ge t20 kiramie so apna nam di si tunga so like up is neche capricorn eagle ka tanzania pointing huru di gam di si kam ka se capricorn eagle ga uganda oi chi ra ge tam di ja kan as ai ni si capricorn eagle ga hong kong ki chi china tin ding ngans when aisa gurun ga sa pointing si koekta kamdisi koseng as kose da gen huruchin nona disi tika simio o da gen onin huruk maratan naku ke kebrigen igol kong aromanta una kauseng kauske masa didamire kaondo nange kauseng apikui hunke ngana pichetoko chara mi se i aske kebrigen igel de sidatin hobuti kebrigen igel dike didamire kaondo ubare ni kebrigen igel dike trako di mansa chi FNB igel kong naku ke aroka kan naku chinge mecha ke so ak nga Nepal in Kwai FNB Eagle ngara koi classic na don maske tam li khapti oi chati tam li khali khag na dage neche Nepala FNB Eagle kun oi kala ko ke FNB Eagle ka Netherlands ka tam di sikorong asai tip tam di sikorong asai FNB Eagle ka Nepal in oi chi bi kona di sikun asai Netherlands ka FNB Eagle ku ka ni sik karam pada ti ke tohra mi sei maske matlabang otagra ke on khunara zengkowski masa ara kekes na sirek na ro ching kekes na rakeso akuma southern stream festival ing ngatung ge ngaba engno ang na kwa kaume aba ike kwasa jacobus marcus ing ti engno ba ga se southern stream festival ing aroma kwa kaume ti aga ngo engno wa se ing ngaba christophin neombos tsa kwa tsaga ti ge ngaba executive partner ing ngaba kwasa roberta josephs kwasa davi van stateni kwasa kunar van deveti kwanza Nico Freyran giti kwanza Alessandro Micheletti ange konina kwa taumenye na taundo maske musina kwa isto ange ina kwa taumenye tidato kwa mire ekpes na rako siso apne ke first division inga taro mangkuru ngudi north west first division inga kuru ngudi nende kuru ngkuru e taundo na paske okwamandi united changani future sa kainga okarindi komutatu sa ngona skwela sa ngona okwamandi united sa koro okarindi komutatu sa tui Future football clubs are China, spoilers are Haka. Okwamandi United are Tui, spoilers are China. Future Kakui, Okarindi Komutati are TZ. tiga korosima mang hudi ngai ke okwamandi united chang onang huru kukauka kose kwamka turu kese itige kamu kese okarindi komutati onaku kauka haka kwamka tamu kese itige spoilersa onaku kauka haka kwamka kwamka hatim oni se future ga onaku kauka kwamka kwamka kwamka hase ige okwamandi isti okarindi komutati sna north west first division kwamka kwamka karuse ikanoto aige pengoi akabi chagara kesho akunaske masati ada ni tabik paruri 2003 meeting forum ngudi mari chinge ne ko hasang la pekna ni ha se tige aba ko sa ke bol kaure napke engwa o mai ke kharipting aggressive eba matina ra ke tuka okeng saba ko mi ngaba ske o mai ke numbers nskin naba matan za ro kom wa se gene siza munsi na ke hani tas na tsi ko ke so ap na gene siza nang munsa ke siak taram tige matabistina aba o mai ke numbers zang matan za kwa kom kwa se da ke no tabi Wolfsburg present matabi Tahangaske North West First Division ngatike ngicabitha keso akuno okwamandi kuthi okwarindi komutati sina ngicabi kwa Karu nechise ke Southern Stream ngathi ngoru ngikuthi ngikuthi ke ukho kune kwa sangla ngamdi singalini asif ayikene Southern Stream ithi ngoru ngikha kuruwe sekona ndo ngoru kuthi ngikwa ha seke umayike nambo sikhiza ngathi kwa Karu thi lake kangan sini kwa bangwe kwa sathi obo kaure engwa ngathi bang wathi ne kwa sangla ngakarma sneki trako ditu ngoru ngikuthi kwa ndabe sikhasana ning amsei abayike kanan united sikhiza omayike queens sikhiza qhisa ngoru ngani unwa ni dancha sike sathina ke ili khapkan ngoru ngikuthi ngarasi kha digramie kaundo ada karu le ting ekisa da kosizo afuna ube type masikere ting amgwa ngube type ke chirage ni amase ni sizeni ti kuri santichina ni kwa tase asa se ais tsen kwa nguru ka kriu aromatike sa mesna kan kan sini mi abai ke ngona ngati aka ngkesi nguru nguru ni de kwa satrates ai kwa ke frank reiga aka england ngani bai mi dise ke england ngani pringa ting ngani nguru ka kro tanse ikeng aba hun oning nguru ba kwai Abaki Argentina bang abakar kisuna kwa kungwa tige Spain atui Argentina kwa kaimna tige komang abaki kwa sa Fernandez inkiba abakar kisuna kwa kungwa tipe Fernando Torres inkiba abang tui kwa kwa kongo Spain in aroma tige Spain inkiba kaimna ati anguru ba kui kaimna tigo ata ati dato kwa mire asking kasa ti in kuna this is outcome of this age beza kwa ingo kuti kabingo kuti direkta kwa tige in tuatlons direkta kwa asking was a card or chidake in ho maskuzani I think singe card it amire chi in kwanza mse ya kheri chi okay manaka ancient gore in di ke ngachabira mie se card or asking was a chi mise ya garaku ke kese tuwa kawa Argentina kwa anga so akuna kwa kawa tite alich kami khabe ikku ba tuware kwa anga ko kwen Argentina tin aroma isoi ni tangana in ada doko ba tsaitwa ngaba maatire tidang khanung khanure tada in ngaba omaike nambo dimire omaike sports clubs kame omaike sports clubs ke tali khap tiba go atan maske omaike kariting ike na second division itip ke omaike sports clubs tsaka go atane maske kaume go go swap na ke mari go siama khabe nana ngaba mai ase tera kisa me sitan enen go asina ai gan gan stimi ka esen go achi aba dan ari gan go ka soro sitan gan sin gurung nasin go chi ai kan karu swap na watong wa enchi ira manatsko tumare ditato go bamire dira itisen tsudera kota visti tsora ngata go babae

Kaise ir kutsin ra klastik turung hwana sao, anida klobasis ra komi se. Aibidana kaiding hwan dide. Parlaments mang abore kaik dunans, honumang uiku aiske, tanan hana karib di projecti, harta karib madi. Aigoro siti he, mung am togu, nagagwang am. National Steer Committees, Namibia di turung ap, sain siti teknologi hanumas omkainstiske, Hunga sipni ning huang aridin ng hao kaisere kai kaimba. Si New Yorkin al kome au Zoran Mamdanib ke hanu si ii tkhasiga Israel Ikturu Minister Benjamin Netanyahu ba khosis na uus armara korang ui nabai iba UN sti wangai kan hao stara kumut ngapna nira hasta ka a hana swap nga. Sini sini ng huang di korang ui ba sao prasi. Parlaments mang aborek taikun ngans munumang uigo aiske ngadi iko tadi. Di saris danang hanak tadi projek di hartap karib ngadi di saguang am. Hua sip si privat dan hanak karib di ngomika di kausin kaugu sing inding aro di Namibia un abosa sip sing huson kasip kain sindi ka kursi kot na si. Aing ngu ab Dr. Taupiaw pindip ka ang ngusa sin king ngu kaba au na hartap green schemes, roots, projects ang am snasti Namib dairy superfarms tina kusari ang i. Ngadi saugup ngayip kaw pindiba Sisen khasip, novit khasip si. Kawiri di tong uindi. Prifade se kai kusen hanai karib di. Haru gugung didi. Kwasa kuruma. Epke guwami, roots projects si Namib Dairy Super Farms tin. Oba unwa kai kawiri tauka. Kwa kautosa. Sisen khasip. Si kadi kasa kawiri aisens hanai karib man. Ui khasip di sina. Sing arura se nari isaris. Namibia Industrial Development agencies need us class. Ia no de dami di skema staba. Ko hais ep kiaupin di ba NBC stona kumiba. Need us khasi ba unwasa. Sing in tau sen tau ba. Ta isa kai kain ha. Si sen khasi ku tau a ngawa karat karat khasa. Mari si karat karat sip si sen khasi. Ape tul ku ayahan karat karat sipa di. Si kain kai tu isa unwasa. MP ims na shingip ke. Ne kain aris ning in si sen khasi ba. Tai tai tin area ma khasiba a ui kui ken na Christina guru tari kai kai ba ni da sida na marin ho ko mai sab Julius ki ke bali et ke na kai aresta koro ke disi koro disi mal jun dollar ku di ho ta ba indi kai ke avi kui kan am ta si hang aro na mari si khan na den abang abos arma ta ka kai sa koro ma ere am ip ke parliament sa ko tan in ain akam Namibia development corporations ti Offshore development harugut nau. Sinahu hunko ayahuna ma karu. Mira senes nira nita sa ikakai

izindaba sariti koruti. National Steering Committees namabi yabdiqurum ab science ithi technology qhanumas omkhanyisa indiqhaxwe isaske ngwasi beqayikisa kuti in ngqhwang already ningqhubqwa ngqhabdi ngqhawo ngwasi qhwang already kati mamulilo seko hayiti swap ngasine qayiqunqanisa kuruqara ngqa awuxulisa ngqhanumas ni Namibia National Space Science and Technology qhanumas tam odisitam disicunq abdis qhonga ase isa sixhali cabinet team tawu xawudi xam xadisixam ndisicinci apnqa iye nenqaqa a manqwide nenqhanumas ke nqhanu ayisipsi nqwicasi sisenkcoba nqamqasara uwa am science city technology tsin ai nexaicwinqans kwi-south africa cha nqadi inqhalu kuqanxola kusaba ke uwai tsinxa inqhwanqa rede khosexhali kunqake didwa ngwasipti miqaba ranqhawunqhawuse Nadi ing hanumas di sisen khasip kota khasip ti oe ama khasip. Waraka namibi yabdin hong ing hasiga. Abong ababastip. Aroma. Wa ma ka hegi sisen khasigu genira kota. Ti. Nadi ing hanuma autobi. Ka. May ay ngay swap nganira kota he. Kabinets. Ti kadi parlamen sin ag arong iyan abong abos. Sisen khasip disanis enira maase. Sadugeng huwana kay samas eratang hao. A pension marikong wa aun. Poskandun wabaditan gerang nori. Tinguri kira tau tau. Tuidigo onan wabadinin hub isi hasa. Nai tarigu wabadit kainas nangba. Rahun ase. Abay gitu gerisin ngona disi korong a poskantur. Tamaski pospero din hub isi ha. Tam ke disi cinganin o disi ngani ke disi hun disi korong a. Pension marikong wa unarang wabase. Kabangu aing aski tabit kong waba uwa. Nanin o disi hunke disi ngona disi kwisim anka. Kabango huriske, towi peros tuza uwa. Iyara hakan o disi. Hakake disi disi tuin a, nang wabase, tiyo musadiba. Tuin o disi ngani ke disi haka disi hakan ana. Kabaib wangwena ba ngonan o disi, si disi ngonan a, benshin kong wawna, rang waba iya. Karas taripke, nasa tengo ba uwa. Ngona ke disi ngani disi kurung apka. Thomas taripke tabi kwa pa uwa. Tam disi hun adika. NSA stana siseng uira maisa. Alex Shimwa Feni. Ke guamin in disi kilomieder gu. Nadi iko inra. Nidi ipos pero ditaba sis. Aroma tongu. Naka ko kas. Sarata siseng uisa. Kok Thomas ti erongo kimi tariku ke tabin hariba. Am kasip aroma tonga. Ojo don jubab ti o shanap ke. Angkuwe de uwa. Kavango riski disunang ako mahu persen ku. Naga disi kilometer narang nari kaipta basis arma tungkwen arma uwa. Kavango aing asku nenep sambesip o angkwen apsi o musadip ting aku. Aing kubi ira am khasipa uwa iya. New Yorki al komay ao soran mam danip ke hanusi it khasipara uwa am. Israel Ektoro Minister Benjamin Netanyahu ba. Nabaib ka UN Stewa ngayang haus arma tarak mutnap nga nengkup nga siswa kosis nga ugaisa. Wan hobe sik khawadit nang kan khaip ke khosis na usti sing misa ni dan yau arma kam adi sik kam disi akan ap na kiamma nan haira toro sik khawadigu sik khosip agu ige kasas na tanin ui khawadigu arma khoi nan a su khap na khadin na husti khoi khana ona di ain sina khota se mam dani israeli di toro sik kai kai de kasas na uwa keng ipti a kome ausisti kai kai ding wakuro gurip di ding na Netanyahu ni New York ikapka asiswa kukosis na uwe kisara. Tau tau na ni akomeyo ke ni mikaba New York Times si aigo haiti ngakam ariswa pa ikuruti. Nukaba on aning hugutin. Wanga aikasing aikasi. Toma ke ama. UN stisari diswap ay habib ke mandani barami ipsisin kang huwang aredi nga. Neng asing hanu ding mirang angap kagi hada maha isa. Ikan hanu sing hanu tauku. Kiri maya ing ay swap ay. Oroto makoro disi malip di kama aun ke. Tuwarek jiatis ngang amdan. Koro taning ngang ami swap ngagwa tami. Ia abas as anefis ay koro diyehe. Neng ngang ami toros ya auton. Anefis ka satir taksis ay giri kaikain. Ay giaat diyes ke. Nabe kekak kota kam gudine wa tam kakara. Kota mtoba uwa amdiswa.

ayi kore khasa ngwana kira khauka yese ngaske ore music club kha mona ngasa ne kuri ngaqaro ma dongi kane di kai ngakha se bang humi yase herpe konra di kap hiya kore khasa i twet banira qonga se ngaske tsam di se khoseng as out khuma khap dis tsam kwa tsi tsam di se ngane ngang kuri pisa isa dawdi ke ngai ngweka hu ir kabinira qwa ka khobam tsike ne di ngakha se bara khane qonu se ba li cha khas ti tara di horo khosti kai kwedi tsi qori ngade khade ni di qonsa nira ungathi ngoba ngxasa nira ngusein nami biyapti ngoba ngoma ngcayipha maho xa yaseske ngxasa mabakhu telecom stibero de khu herbert kondradi qaban qonira ngoba ngxaya se hanusi sakubda khwese abithwatswa se qabing aidani yawo thi ayiqa khobe se ntsinge xhari idin xa khase bangqwa sinara xa unquye se ngoba ye khari sayin ngukus ngasi tora qari thina nira ngasi khapqa sawse puro qa jira ngqa khwe qaba qam wa disi nami biyapti dollar ku khanira qombe se qam ngqa si ngona ngungusu sqa ngoba nira mama se Pasca Pangona Kaisai, Korakai Sina, maybe have the dollar canira, Dan SS Genesa, Tui in Kahui, Kabitahui, Tuahui, Tongip Gang, Ungabanira, Mayan, I think Maskapanera cutting, I say, Titkin about, Tuiron, Iron, Tyron, Sina, Tatase, no one do not have.

0: Ani ba qala uthi ukuthi thina xa inkwasi morod imirini.
1: Ada awures xa inkwasi imi sixhali. Chom sixuba kan kan kayisamis ayiqung aroma. Sako una xa nga kan kan awures wabi manyes aroma. Awures ne bara jedo tam an an na uwa. Turun an an ski. Beer sebang ngan kharis. Paha, si kharin kaisi nga mibe nga bakta nara nga akhoin ngan kharis ngan. Kaise tanse tanaba sen e creator guisen. Wadi in ayin kau inyap saradi. Counselor, counselor, Ivan Ignatius Josoba je kan haup ngari kanide ni makwe wai ho. Epi ngari ngani ngari kanide ho, chini koi na nidi in ngari kanide to uiba sen. Kadi in ayin kau jige kan ha nidi e counselor, kam counselor saradi toba chiske. Nem trang hanga kabdi ngona disis. Ai ke naidesta tam aris kana hati ngari I kasiba go ho registrasi di lenes ho adi ne khuni berswang khuna ng haris kandos towa ha kaisa neske ngona disis ne khabisa wara ka kaina ha di khudan ho adi aba ho di tao se di leida kung aiti sada di kani ngari kani di amsi ngaba tutushen learners license di dirami khwadi adi chindini ipa di dirami audo ndi toba cha di ngan tao di ngan nightes waba sinya ngwa sinya dingo wasti ngaba ni chiti wala ga dasa siga ma di chire ije siti ngaba si sha yitina khani di nya jira qasa qasa tao di hele ga ne khuna istina si khan u jib na ye ngona di situ in as ne khab di ai chis ai ra si Chase had a conquered chase, and maybe out doubt in that way, he leg at Taigu. Chase, and maybe to go. I don't say the Kirige, Labasiri, Labada Gitabang, Sears, and Kuabasa. When I'm Kalisna, chase, it as you by, and then there that chase, I, there that stays, I, there's one going on Kalistoa. Chase, and he's in Abangam Gukandos to Mabulistas is AC. Nadi does and Kuaba Road, Yeratu to Yakirida. Manture, ti khadika I gan kans, kaunsela dira mi se da dokta mun an aska khalure, kainga khas nang an da ha, si kainga khas nga mi bera kari, khoi gu wa gu inya tangui kardi unwa gu, kham kari, tangui kardi ra khara ngari ma gu, khara ye vun stak di ga mi o tida ni ran huwa da ran hau tau, ni di khoi ga, ai sin kai zi iha kuna ma chi iha, kwaba de mas au, Kijet Wednesday tiga minyo disiir ay pa I sponsor kay Jerke tuwa tong aire. Tamo na kuna jine na mga kuching laska ko tanguga sa huma di jong inka tanguga sa tay jedi ka din ko ahoje. Ayo kuna jira ng auga oje je sa jiko nka ning ay si sa jiko na ni kay kay. Kay kan kan sa ures si kay sa tesa uro din kumkuche.
0: Kan kan sa babae.

nguna hakan nguna sa kaisa dran kai besumsu oda nga nga kai gokto bara ko mai gokta on ke mira ko en nuan wana tans waske tap kumini kai disa kan mai sia da uaske a mu kai bara ka ubata ke uwa sara di kai ka ken kum oda ke kai tuis ase mu kai bara ka uba uwa acting chiva kwenke ka u yone ubite ba a kaiti kai ke kadi vaiksesi chi beitini chin magoi chine kaisa dage tayot man khau na da ase ka anta chiga ma

0: qala uthi neso inqabhanqa kube chaba iqhamthi umthetho aharo titi ncane ukudana kwakho thina niba qengqwasi dimire
1: adalo qengqwasi dimire thi oresman qengqwasi igqo sasemithi kanye jongqari uhabada ingihabase habase twaptwas angazithi uhabada hayi qengqwisi unika ngcolo digoyisa thi edizeni thina qengqapi ngola ncwetheza ngqami I am going to go to the house. Pada ke don usa gosta gromi om na dugra mai o odu ko e hagire e ne ko e ko batu om to ma ko ku ke atu mesti ora ga chari ku ra ku ke ko ina om to ma ku ke du om na ko ina ku inta ro khabe ko en om na ta kuati fister ko si na ta na ta unui ne na maros tu za da ke gulo matin u kwen aise u ka nyu kwen ai ku zin ma kun kin na ore tsman ne en ke tora ka for skelen ding la di kran ye kuna ha ba ske ne ko so mo ya mo ke kun an na fi kun an nai u ke en is na as ka iba u ma ti ko e o mzi ha ke mama za singo ke che tsu ma ka u ma ine go nka go ke tsu mo tsho ba go ore tsman si da ding aise thoma ning aise ne isa an aise a mo sa ko en aise ore abda ko bungeng out man tsona da ke dikuma o di da tinge ne gan fa a ne gan sesta ko ri be ko ri ga se ke si chi u ga out man tsona se ke ga i ko ri ga sna o da ke ko sa se si da din a isa gro mi ba thuru kuna da ngure i da ai kung go kweng ke ti go i ga go i ba ina si ne e ke ni se khuru pro di dira mi khuru pro di u ti stai tu i out di ga mi sen kweda ko ina uanku tsaygu tikwenda bapele bagciwa barayi sina dikaygu iske oreya angar snasitoi triu snasitoi engelbert snasitoi koriga si aninka ti hora ka tubuse sa khu naswe kobi ariaska khabe ke tui kuri plasina nekwena sari yetma kui dizita rise dikomen abinge nekwena oreya khaima itinga ncabi kuwen aisi maba khwena na Auto is like a word, my dear me. All commanding eyes are tied to air, and I'm not one. All arithma are good in ice cake.

0: nasin ha gabe nga tama augunxayiske qantu madidune inxayiske lasishin pressure sicwila lokho mani inxayiza mibale istan ayikamsinxa wasicamre kwigayuya iska priye sekuthari kuna osidaje kwanxa unxayikaza kukegci sisorezore sikegciwe cungada aguyawo cika ikhweni aguyawo aunxayi ndira caye west inxa oraka inxeni ngoti dari sedina lake sida xa unxayi ndikwira caye kubetu nenxankaza kuwa umntomakha ikokutyatyuya inxayiske idunxa hawothi ncum singqonku marisike ka oreya ngqonko bake xamkuza oraka ta paye dide oraka ta tai didire gabe aite tai tu ikwena ande kuwe kutsungare sin aite tai tu ikain aite ui ti aiska kunka ahasi ipumela kumako ke titwitamile oreya uti taipi oraka kuntina wakuya umde toreba in tai telo pina titwitamile komgolo pke umde aite nglaba kore yao
1: kalga sti chaisa chis
0: Thank you.

0: Potai kahin urisman pifu be Korea se kwa kaisa ke ke kagra hao kaka kuwa kaka kuwa oi kwa ngakiri kwa ngao ngao chi bomsa guru weo maduko beste audilem kuchi beste pastor kuchi aboso kuchi na laka ho tui kwa guru weo ne tui pastor kuchi audilem kuchi aboso kuchi no wana o ngakiri kwa laki tisa ngakma Angus Ega Koro, Eke Gukaraka Ugara Hound. Having two kirkets, two in one took a guru or bombs, Ama Kuba, Kaisa Kuba, or like Kakashida, Rakoraku Kirke, Kuchina Pesaka, Madma. Kafu, Maruke, I think she took a Kuba, a guru of Tanke, Kaisa, a Kuba Guruchi, Kaisa Kuba, or like a Kangoko, Brangosen. Kaingo ko wapker ke ba unwa di radi yo nasa gura yulo ti tuji oria ba di yo wan maga yo.
1: Mhm, se kuji gaya se kerke gudi komsi gara unga.
0: Kerke gu komsi gu ha hi ange kerke gu komsi gu jahat ma kerke ga ha ke komsi ma habiji ga ako resman ira huna. Tore tang ora hi ra I huna kawang ko ba ira di di offering an ira di en. Mundi ke Zimbabwe ba hu hu kriti Taisha Pastora uwe sa iya nchore khabe ke niba aboso ka uanya Taisha Pastora ngan na uisi ti kana ba hu ko har tu ki Taisha Pastora kaba inti ba ni kaba ni ko isa khabe ja sini digo aboso ko ti pastor ko ti hona uwe uanya o ke ti da ngwa ke ti ma o ma ti ne ngwa ti ne ma ko ri ka ka ja ke ka ra ha o ta ngwa ke ka wa da tu ke ke ku ka do li ta ma ke lu di ra hu ta wa hu ke I dan kau ngau si Taisha ke kau kau kau guru cina kau kau rasa mau apa deh tidak kira kian.
1: Okay.

0: ke di datina anda o gurusti construction of taiga dis oze mar dau kada gerami tagi anda o ba gurusti zoda kada geran kan anu tender na ama aske ne bege o mini a gutu ba gur kabi ke ne kabi zna ai kam za ho ki ngwa tana kabi ku ke ngwa na ura kon ke dau gurus ka geran kwa ti ama ike di da ku kara ne tsapa aske tamaran di kha ku tsui kwa di dara mi ba o da gera kame tsapa in tuina umkhanye tomaha sinau ha umkhan tuina umkhanye tuma kanuba ne tsabi kwa mude ngwatma of kaide ngwatma zidan nga ngwetma of muwetma didage didarati sida sida di khan kun tuina sesin de arda kuri kwa ke sida hon kha ma tsai kaba sesin de ara kuri na tin kun kun ai ba ho gine toi o ge zini holder karu ku ku ngora u kumike tayo umkhais khas na gere nga om Christmas negi kuri khas egin kubi hain ti khun ti ta nin ke ma inu edma to nasi na wati ta gizini inu ti bas na kwa madi ku kuri na kema to nasi na wati tu ta gizini inu hanu ba madi on gidin hanu skol gun gid marina ra no khona inu to mai chuma power na si un power gu ke ngaba uwe cha ta mara u ke uwe ti sha ba u kha kwa o ba inu kha kwa ike tike ne khuna rsc khaima bare ne xa xa xaro mata ke tsara khaima goze niza tin xa pin xanu ze manyo mai tida ke tamqat me tsoze ma tamaran xa xaro ma komisa ze tin isa ze ada ne zina se ta ke ma ka qame ta ke ne go tine qam
1: kangans
0: friends wa ta gira go friends ta bi gira go aru ko gu kama ta ke oblating ze hongwe friends wa karu kai kangans ore
1: thanki Sida Karuti nebaneso ba e kwaza mistiki tna kangwas timiri
2: kangwas oresti kangwas tamara nama ka ona manta tulaga oresti ge direge uga ta khada ga ira hunti ha hunti na koena kan kan timisi koena uga ai di ai da ai skwenda mis fokus direge uda ta ama batangwa ot koena ai di ra da ai di ra mi kaisa habe nada ngaba maiti Nek waga da goron tan kan program ikara ge koen khara pel he pai siebe na ha cari ano nun adi ia du go main tuin di kai ma i de ma di ha di ora ge net turo sa ai ben ngain tu e goro ta sa ge hin ne be ke ba da ge stek stek se di ge buro fer ye na hin ti lan bok tina ora ga vai siebe na ha cari ano na ni la ri se i di ko do sin nun adi chin ge no saura tai na ni ran tan kan he ege du nga ta nung adi chin ai kaung pa sin ha se ha re ta sa du adi an charan chui sa din kai si he ni di chin ai ge dira ge ibe turu sa gro mi ta khabe nga gro mi si ne gro mi an adi ai sa bran ka si sa gon en vaiden re khi di hun nan tan chumi sin ha se ha re ida nan na nga han wa na si wa kai he chi ke he mari ko kwen adi nan khana ke si Nitis di goi tans au taba da gun karumaske ores ne diha. Niko itske uga nga unta huna koen kara tora gu. Tira ge ne da go magurung ho da ge damara karib, sida karib, sida ha karib tira mi khabe ge tura ge madira hao. Tata chunda kata in kon kausa ha. Nea wige uang nga de kap aira dihe ne da nyorami se nor de stop gen tanda se oso na de uwa tira oso na di kharata u kuwe amai si nor de sna nor de stop ko nge damara landi di kona tari ta toma ge ha i ne se da ge nor de stop di ko nge tari ta he ha tira ge huwe u hand ma kharib ke poe ko o tana ma tai na ma di khabe u itwa khuna khai nga tira has ke e ga da ni Nevan ge khuna chai dmichi ne oso na di khak mara ta u khuwe sita e rahi e kunan khuke di ko do sada kao of kao do mai namibe ap ge hina ge ngora tira gera mi namibe ap ke ge ngora tira ga ait ma khai pasen chine khai na ma chai do mai u ge ne da ngora ngwan ngwan wana ui to mani i sat ke ma ba ma kao ba ma ba ra chai du chi ma sa ham ngan gu sa ham si di chi हमें से मां के सिरा चाय जोंगे एक आसी हुई ता तोमानी ए इगे आरे इदा सादा सिना सादा कारीगु का खाई सि सादा कारीगु सि नेदरा कोआ

0: Irani ba karuthi sina qaro ne basine nje kayikhondi mabayira kayira khwethi ngaxe uqinqadiro so ladinge sizwa ngqinqwaso
1: ah
0: qayi
1: qayi wasida do khulile ah sibi kanjandre ayi hano phamsi koma sa oriya uyikho iyara dida kayise ayi hano kayise khinga re kayi khu je nofun khagira ngwa sibi de du la jena swatsi na mera amnga sinto mera company na registry hanwa ayi aba uwa uga company ndinga meyo oje company sa kikara registry to wa unke khaba tarana ha good standing chi kuna ti uwa ti ndam piramis au so one day ending up uji Dondra usa ni luka dondore dide dondra van kambani sti sti kau kadi uwe ni ni ngai uwa ni ni wakunga tanga so kai kundi rami yo kai kuna gama ata dokuri inga karanga si marinda benefit gas kida tra kai hansulu inga van de benefit dide hanukwa ya hao onusi lakoni ngu agree ka gabamanya oni kon ya in on adi kanyawan chini khuna 24 hour lagi ina ayi kendi wandi ngira mi oni en laun ya gi wa kam indi chi khuna haindi wandi wandi ondren arang is no kanaga wanara ngara ji kafa si ya kai ki a project di gamio un kan tanga wa ga khonchina le project di ngalinga un kwa sabia un kumele un hayen un di khuni un hochi ni dondoreo that be a go kare kare le dagala ga mu tu khuji ba i jin hon khoye abes le ban kwa da mi re gelo sa ti ha karo ma anu ya ga ukhondi gaphi wanenze aqin angulu makhona unika marinda kawo khali lapho ina khuni kwa lapho mangubusi yababiya uwasa wanmundra kha tabasiya khayikani yathi uwacha ori amthi khoku khayikomara dida yida utha khayikani kha nintheng ori yalonga gwe bani khumi kunga munsini lapani pamse chike sata ucha khaitame rangi khoku khaiskuma yidida le khuli ni le khuta ga ba ile ngan unda khona mi ba fast project ngani ga fast ni a ngkhalat ngani ga fast a tai ni hodi an un khona mi tai nda gau khicha fast pantu be pyatki khoita loha phile ri de gira le khuka ondinela halagam onkhoidma e onkhoidini mutti ai dai chizi dai ni ya community chen nin onkhonje khai ya khai ana saitin onkhoga ni chini liba e ne tadi tawski dia ngalu adma halu dwa kugini didi men inda jira chichi ani chi na khudi yai ji dai ra mi dai khu o ka kya ngalu kitni gaba ga kon khote dai gao cha tumi dada khai kaninga a khai kaning iya da tara se u hai ore pam chi ho ku hanu ba de ma ku ji ki ra ga se chung ja se ki dai sa se mi ku ji ni tumi a ji me ku ko ga ki hanu ba ga ba khai se kan ga ga ji ki hanu ko da be sai kon khote ni ni ma ji ra se chi ma ba i badi dira gaudi ni ja le khuwe a a kami mo se gaudi ma skile sa khuji di du da miri kan si sen dan dan si kho ka ga ti ni ya de ai e le khuwe ka bi ha khaja ngan an gan kho ni ka ri da da si yo ai ha sa e si kai kan dan 이제 내가 뭔가 할까 싶고 이리 하 시다니 dao ba ngaro ba tibi dao ba ga san kai dan shi kai ayo dange
0: gangans bye bye sang usiphela ke saradi sakupti ams isinani tsiqhama kwachi tidagela icomqalo hoba qa ngoku ingqhawuqeba lokho ungisa xasikadani waqa indimithi iqhasa kwengilethes edagoko ngubuqubu horongcina khona ungayithi kuro qhasa iswap ayi tidadokuba mirini.

0: Let's get low, is a hola.
1: Community hour. Ting answer sagu aroma koma tare. Unhasi ai disaguba manatsizahu. Friday discuss DCE squas the hood discipline ai discuss kaisamis ai koma tabare. Community hour. Ting answer sagu aroma koma tare. Unhasi ai disaguba manatsizahu. Friday discuss DCE squas the hood discipline ai discuss kaisamis ai koma tabare.
2: Kain ko astaud ngona hairon kira man wa ngaske ko asti DC isa khusa ngarida ge sara disa go an ngwa sip a pip nga ne tsaka manda ko as ai hagon am ta sen sira wa taun kai sama sin ka kain ko as moro dimi chi khoreng hare re sara disa go ngwa sip a pip ka om ta khadiran a ai ka go ai ho uri tsi sa go kunga in kauna kain chi khwa khan khang aba go ngwa chi ra ne tsui iri di sa go ngwa sina kain chi khwa ka senira ha o se ik khaisa manda tseske e ave kept the tour of tsi ida asa season the cape ngap na khadi has a khoya da kai season the cape asa ba wa na ona khore ba season rana tsi no da inya om de ha da ga da tsina kai do khoba kai the cape ba khore ba re e sang ap king ap din khako kharu ba sang ap ke ap din khako a kharu tsi da ke khaban asa se asa the cape na asa tu tsa di asa khaban ha di asa qora di e asa khaba di tsa di tsa neng asa the cape na go ha sang tsi tsi ke go tsara ga o ba kan kan e sang ap din ui sti sang aroma

qaran a namaski qaran a sadama munin uri ban qaw qaptan ama khush qaru man hawn awasa minding haru gukuthi technology omkhay sindi monastery skinning an ansagwati tam odisi tam disinqona aphon umi danan haru gu khoba amsa sipti nqimi qas nqori ptibara sause iyara khora sasowasa munin uri hanu sitaran as tarisip singa tarisip kamaruna khuke an wan dip an mi de sause rati yeba maisan giramine komsip ka ha huni turi tamaskine komsip ka huni urin ai ha tamahasa khave ho qap iya ka ha ai hasa kamaruning khanu mas nga kai ke qwi ai mari di customs qwi ai di huni uri ai de au kap kan ama khus ai a nira ma tare se i ni kaun ke khanu nan aba kun ngau kyang wa op king khanu ba nga suru den samarina hau ha wasta ang habe khanu ke nisisa ho was kutsa di cha qang ngabe sing au kap khu ang habe nan iya ge ma tare sa tam odisi tam disin unan a ti tam odisi tam disi koron amari kuri kum aiku di tamahan aroma miskin ngang amsi gu tira sarang aroma kaisa mis ay tuwiri kautumak tari.

0: ramin awan kuma tin awa bikari kuma hakodi ngati tin dasi se tsanmo khari ngati sisin arega nira kai kai ti ti seni amsa se no khobani hareku tini wa ku mahase ya khaini tini khangha ku ise ngati sisi sithili usiku ti sise dikhangu ku ngaka umuntha khaba
1: nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang
0: Nay hua mai sin hati, nay tura hati, bau hati, nay adidi hua mai sin sti, maru de maha kodi, di kwaba sega geo osigira, a kaisa gay disease, hanasa kaisa gay disease, korot a titakami, di kumap aho na di 5 days at karunga kumap kasegin maswo, or ka kai kai kai kai house gay tea gito, nata. Ama se man uani la se ihu pitka miu mara gro mi ke mi nan oro ka ati ana to ngat ke hora ka se pesa se nira man kwa na na san atna ti se ke khadi na I se na I se aha se ra ne bi tai hau ti se ran hau ra ti ke mi hau na se ti mi uspira ke to ka mi tada Iben iben anu se dingu stimi kabe ada kau ngan se dingu stimi re ngan adi hina ha de huni kuamai se na kang kwedi dise kadi niya dise kaisan asa hongo na dise koron aguri na uwa kang kwedi ngadi din kau ngan se dingu ngasi na kaisa se kadi nira man wasa ti ngabahu kaba kaisa nira man wa kaiski ngoba ngasi na se kadi abe kui hasa tete nga ngoba ngas ho kase ni kaisa se Thomas di kare tin items nara man wa kau ngasi ge I kain hina nge keku na gire han ngate se ni kadi ni sari se I sari robi ngade tingi nira man wa ngas kau tisa ike horaga se kara ga ku kaka se ngadi ngadi hina o aisa se konti en sati ina nga sa uko kuti aiku kina nirati ise iti nga di tina nila man wati kari ro se kaka kira minyo te konga kwena te tarate ti nga wati pa nila tau kans kira iyo o ike nga sise ki hukan aikams di nga isa tare kwe se sa uko roba unha inha beti ki sa uko pisra mi tam tare kwe te sira kau nga si kakakain si tau kau nga sao ku indigenous jenny disira kari tai sao ku barseki sise unwa tige sise di kaya sendi si trauma di ay kari au ku tina uwe tiguke au ka ne uwe ka kam of kai kaira aure kwe guru kwa kuni kakakain se isau du sau ku kago tswatsa kare tigura tai sa ku kago tswatsa tike ise ku toro utas o huatas ngadi kama aure ku gudisa man ai tinatna mira man la o ne ba tese an o isa kriske na fe ke pinat ni di I kai hausa ni rahap ke an hau ngasi umisti ve ke di kadi an anza tara kumu kabna sas aska tike ni sisa man ai tina Nidi I kamu aure korogu hina ni kare bakura kwa ni la mai inga isege I. Tiki nga itina buku kase kese ni ingati kese sira mungi se I ngan akase nga kule.
1: Ose na rin am kongira. Arun iya kasa si aromatsa si taina matunga di aya kamieka. Si maha isi am sadu unha. Hua sipka, osa si ham dari kodika. nesiya uipungada ye kaising asa kau asa uip kau ngadira uiti ge saradi kau kau gu saradi ngau ngasi ngomago ngaga unta ni damaha kosa si saradi kam kunna si ida ye tuan kha ngoisa dai tari tuan di ye an ngoisa madi amaga nesiya ngai kuara ui madi turai kau kau ngaga kosa si kam tari kude si kari kam tuan di uwa a tari tuan tuan sadi ai si hong ngang hau sa si nga kau kau pi ge hai ba toro ti mani kuri si isa
0: in kei si kei kan kan o si anita nga ta kro ai ta khadu kro tha kharo kemi i ge ama bagas na nesi se ni ne nisa ni kwedi di movement tre yu ka tira kai nga si se ni khase ke a tswa tswa ti si se a gam si se ni nga khase ke yu ka si se nesi se na di si korong a kuri ka harunga se ke tswa tswa ti nga kis am si te se tati a o a isa ba e nga di e nkhanu wa se unwa I se ni kai nghausa ne kuri si koda na khase sa si ne di si korong a kuri ku di si se ni nga nga se ke koroni I kurina harunga se sise ya ho tsi ne sera sise di sise ni ne sera sise di how di sise ra tare bi ka tara ti ka ai ai ka ke na do kromi ke ni o se anida kham kwero di a khai a I ha kwero di kham kwero di ya khai ba se tsi ke nxa ni sise na ka ma ti se ne go di a tsiu ka ma ti se ne go di a ho am kha I di ne go di tsina ne sise ni nxa ani of akha tiseke miyonze oseke leta kuromisa ukungaqheke thathwa ihabe bidi akhatha khristi sawukubisira miba qosa sesira asise thina disiqhisa ngazaho ngona disikoro akurina uma a kwedi karasise nqhamkwerodi ihabe bidi karasise sawukuba tiseke nesisa national ungabi thathira qutha a ne nqhamkwedi madikimi taupna kaha utitska mi mati uka kaisa nwesa o taupna kaha uti hii neso la saso unwe saso di tina soke saso di request na kati noko wa anu sase mwinsen tin aku sase mwinsen sikunga si tina hase a tani senka ise tisi kati kwete la miba sise kati la mi umiske kao ngase hui gira tui ngate da gira kweta kao ngase tira mi ora kongui tsitui of tsam khurung tsine la unwa kha u tsa o kha ba ikeng kha unwa si ba tsi a kha ba tsi ige si se ne tsina u kwide ne kha ba kha unwa si tsina ba ngona kha ku kha ka kha ku kha ku nga basic tsi ra mi kau kau nga ba ra tsui tsui u ne tsina u tsi ge nga tswa tsa se ke sa ho poro ke ku tira ko ni se ni a tswa tsa se ke sa ho o mu kha ni ra tsi madira kha ba tsi madira tura kha si ba ra khura ntwe seng khisa a mu senkha van mateo se ni dira mi sapka rokweta ana tigra mao otke sats ne rings of sats o se anita squisa a represent ma of my in asen ma khabeski hora ga thausa ra mai in hora ga thaus din ons naske nan khau na se ti rokweta ma mati tigra thaka ku tike ama se mu sera o ne khatha tengi tsina sisen uba uwa van kharaka sibatskera mu khamko dinga sina musen dira tsa uthi tani sen dira tsa uthi nna tsira kharaka ukuthi ba mu tsi dira kodi tsina inqa ti ke ntshano kuma ni ke ntshano ka re khoda a ga se ke nqa dia tani sen tswa ti dira kodi misa tsire ke ne tsha ne tra mme ora tsha di khaung u mwa ka kurubise ke tsha ba tsa di tsha sen de u ka sera mai aparal ra tsotsa ga be ke ne kuri fururo se go di ha e le ka ne ka fa tsira ke se a tsha tsha ba ka ko dira khontwi a khontwi di ga ha tse ga gra ma tweet ni ko tse gra mo a tsiso re ise khong om go di o se to go ba tu ba ga se khangre ba mama di o se di ma ka di o ma di ka sa di tsosa di di so ga khangre fa how kere saturday house urung degra minta unha unha sitting ay kung haga kun urung karuma de kisada ums e kums e ni pata ukutin na kums e sa tas kisada di moriela varte na sada di kau tani sengqoku sinkuzu kunqaka a sisenkanga sinqaka ntshanu ntshanu zakhaqhaqileke khawusa mina ngikho ngikho doko bakuru mika ukha mkhaputa rekodi ya ho ho nasi

0: wathi uqa umzanqo basiqala umadikito dicikromi si kadikromi ne ne time house ne sibasina zekinqata kromi kimi nenkhawu ngasingukus ngukusa uka unwana ngidi ngidi ngati khamuthi ngaro mathathi ngidi mira ice emira mathi ngidi fanengu kuske no ngungu dikemi itamaha nengukusinathi ke sasa tarisa khawu ngasise sasa tarisa tari kwese esira kwesira kwesira kwa mi amai chise ke khatira nga cha hon kwi ku chisi nga di hinda se chise adi nga nisa nga kwezi akasen adi nga kungu nga neko kungu I kam disi kam akangu nga kuro di si nga di nga dira rat hedi hedi kau of ras celebrate amai di tita toko ba nga pa mirore ose anita
1: ang abakuma sa mare arum iya ka sa si aroma da tsase tami ta ko din aroma
0: arum e ha ka sa si aroma se ke huka na ida ko ami se ne ne ran ha o ko din di huka a de hura chi a de di a de nga ha ne sa no ko din ani de a o o di ke huka ma ko is wa sa na sa ka sa si ba skra khaba o editing art in naha tai tui au di tiba toko ba ati ka cha cha editing art ku maditi kumise na tsi maditi na kha ba khu le ban a kam sa khisa re kumise khisa a an ntha tsi kha be nga iko sa se a be kuira of ancient iran nan tsi kha ba khu nga se se a kam se se o kore ti kusira mise a di kha ba khu so ke nga nga sa ka sa se ba so ka kha ba o tai tui au se se dis o se re o sin a ga a tu kha kha ke se ko mas ke tsena tsa tui tsena tsa tui tui kam koro khwese nona tui nona di ha tsena tsa tui tui kam koro khwese nona tui nona ga o se re o sin a ga se se o ke kha di da ne ra kha da o sin ne rin suri ko ka re se da tsena ha o kha khina khisa tui matia 235 access akhnire dis ragotae kodeke nga baso ke nna ntira kha a ntau kha
1: ada ke se kai kan kan stimire au sinarin di isa min akto di kai nga kha sip ia so ai ngomi ya aroma dom ka de gira do ba a kuma biya de kun mai man ha oni kodi dip kego a kai se isa sin over de se de gira kom akha sip ni ayinqaxuku sisinqa town ndimaske ayinqaxuku kuthi ngxavexuku iyaso ungakuwaka sinqathike isinqwancamsa si isa ndimida isa sichayise sisexhole bature
0: kai kanganza uthi anita qumaxasi tohobara sise thina si amasese kaisira mui ne inha nise i time house anqwa sise dipihurisa deha khore khare aikamsinasa
1: agangan si isa tis
0: kankan
1: sozi nangusi pna degi zara daradin amsiguwa chi ngisa da maradi kain house ya ai ngumisa aroma da usinarin stagro kam seda nayan aba abudi bedoli kakun bare

0: Ngayon kankadi abnala kum amka since ako yao netse tuiku be unguri kan aruba ya kona kanka kanga itse di dikura miba se kam kose tuika maga kuro kose kam kose tuika maga kani kima ngayon sa gupke kanyas
1: kanyas
0: awuti be di mi dure

0: kurisa wara kan kurisa mpastra sinwanje kainka kainai testira mi Natasha von kurisa sahura tri pastra sahun tanki
1: kan kan si tanki sa dumwa
0: tanki
1: ngayon sa gubgil kainkwas
2: kainkwas abdi type ko
1: kaike da gomi dure
2: kaike da ki koto kuba ko ada tok nitsi ngayon ko ra kainire turu sip kito ha ausi hangi lambert sti

ngona ha don't get a man wa ka don na ske di sika mqa isha khusa nga dida ke sisi ni ikhasi apna ko akka se ida andre sisi ni ikhasi edi maske o sisi ni ingkhan ko edi taka nuka on khuwa kha nga ni tam tam tam hup ay khuwa bada sisi ni wara konsin kha di khuwa kha tira kha konsina sisi ni ka wapa kha se ani tam tam tam hu aba khware sis no ora khun sis sis na uwa khwen huka de kining ai ba kutsi antska hi de lidera sis en qa qhep nap ta ba ki khona ra uwa idi o no khon khan ai thi hi ne bara uwa thi ne de ki qa qha de ngadi ngadi da hui kure ida sis en e khasi e di ngadi thina ngobi ba kure khabe ngani tam tam tam hu ai en ke qa una a khwa qha qaske sis en ora khun sis sis ka uwa khon qaru masa.

0: Akawu wada kayise kayigan kansti. Khakha tsusti kham kwen kamire. Sarang opqan andisa kupna kayi guys. Aroma. Chire idan wa umari deni kayi kau tsi kayi kayise. Ngomdomi kave sika. Ay marak atimi. Ay marak saut lay.
1: Ay marak ufi anila tsi kari kayi marak ay poe sabari. Wa ha. Au kwedo. Sarobin au nari di ga omsi tonskan aru khwe hando a ama komse rang kaindo ne ai bai au ba sinu da unwa se dari ne da khai ka odi di rang kai se ogu ke kwa sabatin wa am ali soe oka u au ka karobuna kusa tu ba gringwe Tibu ngibara ngun amtibuna Tengi nire haongure ngun o O idma hangai kairai Tibkira ngomka ba nginga hamiba Kayi kanyan kau idakira ngwako kyao Man ayi waidindai Kanyan kau bia kai Kanyan kau bia taa Kanyan kau bia kri Kanyang kau punya kamaru garang omlap. Kanyang kau punya rahahap. Nama kami kayu kanyang kau pada garang aku tadi. Ojeng lah kanyang kau. Ngat hukum ngajeng lai tumaru tiba. Ngat waru bagian lai. Lebi itu di ayu. Kamaru kakung abai. Wapakain abai. Sumpakain abai. Kanyang kau asnira iba di kaisa. Maka dalam aw, dalam huri, kai kanyang kau babci elok di uwaba, o kau kanyang kai gai. Siski ama ai kanyang kau bina kan kai ba, ahara kanyang kau ni. Kau kala kai kau kanyang kau ni. Maha hara kanyang kau, koen madman, kubay madman, ngap kinila haha, ma amaga, lin obna, o kai, in an, Tangkuri, tangau, kai kenyang kau barang kuangku kau kuki. Mang ayu wajib miraba. Kamu barang omi wabara ubi. Di Yesus Kristus, David asma ko anai tuaroba. Ini kamu kan tidak. Oje tangau, kai kenyang kau barang kuai. Amin. Oje ini dah ayat sisi, ayat kuai sebabnya. Amin.
0: Ada kan kansti ngomdomi kave se kamire se kong wadago oguding an ante komeng are. Kai kons Veronica suns hadas damas tigun ansais on owake kai kump Pietre suni taraski kaisa disikorong agurigutha. Arupte umibang amuipka sa hobam se omstava ki kokoni. Tui tomas tam kansara tam kagi tomara noriton noriton di wan akwensing ansabinaran auto. Kai kons Veronica suns hadas koske sader takti tam disi koron as tres ab disai roms kadli ke kirke khodana sngakani diye kaza sim arma ana marisa khenga khise tsubi hunga ni khaina khise koro khenga tam khenga khise tsubi hunga ni khaina khise koro marisa ka si chegi vat boy sa khenga khise tsubi mona ngani tam khaina khaina khaina hakas ai dinga hum arma khami bare Kaitus Antonia Bloms Tinas Hadas kame eng ake fris isken ngabe de mase Hagas choice of diseng aron ab ai omstabaking ngoni ngona tomadi ngona tomaku tam kansara tuit kansap tam norisan norisan uan tam uitumara tuin uituma Mada de Rosas hawan anin ngomsorusti haida habis Muasi au kwinsing ansabinaran au kau Kaitus Antonia Bloms koski tam disikurung as choice of disei Mada de la Rosa sa kong arong abay ko sir ni diye. Wabadi kyo om stava niwe kini ay kong. Om joli na tray nga kliset tuwi, haga haga tray nga. Hutu ngani ngani. Tuas ause sa tray nga kliset tuwi, ngani ngani tray nga. Koro koro haga ngani. Uy tuas taong nga asfri sa tray nga kliset tuwi. Muna tray nga tam. Ngani hutam klisas ay ting ka kong arma kami. Kay kong Lazarus kaosip. Oba Lazarus kyo hundi si kwisin ah urin ka. Mau vung aib kaut na disikam as choice of disikar itu dah aib kau bagian om ini. Oba Lazarus king ong wakia uma mina kausis. Ting ong wakia uba isa kausip. Uma mina kausis auki I. Ting ong wakia uba isa ki ti uma juana kausirati. Tung waki I. Tam kansara. Kagi kansan tam tumara. Muna tumaku tizia gang angori tuan. Ma ba tuan tuin ui tuan uisan akun tin ansa minarang oto. Waba di gene veke ton rtaxi freidag nira aiko. Tumaski freidag ti. Si sadr taxi se ini aiko. Freidag ti. Si sadr taxi se ini aiko. Chicken ong waha. Oba Lazarus kausi kosa son taxi. Tam di sin ngani as kwesa ob di setani dari kirkip taikus ngaka. Tarung as. Nukamis ay niratiye. Kasa si Arma Manfred karisi pa kenga kaisa tuwi. Kamaga hong nguna kaisa kenga nguna. Catherine karisi sa kenga kaisa tuwi. Tam nguna kaisi. Koro kenga hong. Tam nguna tam kaisi koro kenga hong. Ida Afrikaner kenga kaisa tuwi. Kaisa haga tam kenga nguna tam kaisi sa iting kakong Arma kami. Kaitons ama Elsie harasis aus namas. Morkel ke is, ou si towa kees. Ke sandral en ai kaup nga, mouvung aip kaut nga, kaisas twees op di say. Hun di si hun agurik u kakeng om ni. Ma kaisas nga ousas. Keng on wakke kei tongu si tra klaura ta kai Gottfried karisip si oma Olga karisip si radi. Tongwa ke i. Si tong pasun ousip tin di sa. Kam tomara nani kansa di. Kansa di uan. Uisaku hong norisan. Pedia la house of God wabas. Akun ting ansabin si awbarang oto. On waha kay tons. Oma Elsie harasis ausin namas. Di troski sadar tak si kam di sikurung as toys of di sebaskop Michael nganup. Kay tuis nga ganira di ye. Wabari gito lam kuna. Donar ta freidag ni ha. Philadelphia kirke bahu. Iski kosa nira ha. Sater taktis ay. Kakaura salis, trenga krisa tuwi, muna ngani, krisa, muna ngani tam. Singa batisis, trenga krisa tuwi, ngani aga trenga. Kaisa hong stabatin ka hong aroma kami. Kaito! Kaito! Kotlo! Tuba skrivery, au skraup. Au tubab di tuding ansaip, au skriver di giri kaip ke hun di si hun aguri guta. Korus towe saup dis ai, ai kam si karuturang ai kop nagi ang amoni. On agi kai kora liena. Hari robing ai asisti, Hendrik Nguce Kludip, cindi toma ke I. Negai top ke tam kangasara, aga toma di. Tam tonga ka, nori toman, au kunting ansabinarang au tau. On wa kai kump au kotlo au duba skriveri kaus ke sadar tak si tam diji kurung as toi sab di sing ai tam sna evesi sna kai kirke bahu koi sir ni diye si kota sabung ganda kong ganap taba ari gam tan stak oi ge tani darin hap kai kuis di kan kolon kludip kai kuis nga kang oba sa stava ni ha toner tak si freidak si evesi sna kai kirke kai kuis nga gani ai tu ef kai sa kai nga koro chika di kani tamara tui tam di sungunan as taba Thomas ting nom doms Agnes Norris is a trenga krisa tui, tam trenga krisa. Muna trenga, muna tam, samura klude. Trenga krisa tui, tam krisa kose. Kose haga tam kose tui olga boys a trenga krisa tui, muna trenga, tui haka hakas eating kahun aroma kami. Kaitons. Ausikali, otili, kainkos, kamib ang age karisi isking wung aip kauta. So bums aitong na hudi si tuing agurinka. Hagas krisa of disay, yang unni. Haga kansan di si trajang ang norisan. Tui maba tumayin au kunting ansa binarang utaw. Waba di git di sir tuaka kaira kun kaitus nga ka atsas nga umstaba ni ha. Si tonar ta freidag nira karu karwe. Ong waha, umakali otili kain kos kloske, sadar tak si tamdi.

dikorong a sechwesa o dise Jesus safe ministry sago xa xa o Benjamin Karisip ti xa xa niyombo ti ka xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa Auzilina karisese chenga kese tui, nani koro kose. Koro kese koro tui, tito apto mas karisese chenga kese tui, kese nani tam. Humu haka haka nuna sai. Tinka hun aroma kami. Kai kum joanas filiasi, au job king of un aip kaut nan nuna, twes of the sita vip kausai. Nani disi kusin aguri kutakiang amtoni. Akumura Stefanas filiasi. Sitoro dia filias waran naikin ong, waradikomake e. Aga kansa ku tui kansa uisa kansa nuan akun ting ansa binarang auto. Kai tlop joanas fli si kaus ki tam di sikurung as tue sab di say si kham nga ba khut david kaus na ko sir ni diye. Apa di ge, vun stak di sakun ira aitung. Simon fli sa tre nga kaisa tui, muna nga ni tam. Haga tam tre nga kaisa, khert khert se tre nga kaisa tui, koro koro tre nga, nga ni tam. Kaisa tre nga sa itin ka hun aroma kamire. Sira di ngap david koki, ko ing hap. Ke koros. Twice of this in Arab the women, I'm with the woman I've called her. Koro de sitam, I couldn't kakadu drunk, I can't magia kokoni. Ong oage, omahani. Oh, a free drixing ong, wake cake of Christian carries it to the tomake e. Hagatas, a go koro kasadi. Tam tomara hagan norisan, I couldn't sing and sabinaran oko. Wabadi ke. Hoskong to ke karwan at maniren ang ahi. Kaung nga Justin taniga sa tenga kaisa tui korong nani, tui nani, nguna nani nguna. Amaro diya na kok sa tenga kaisa tui, nguna nguna, nani tam, tenga kaisa haka. Ozi morin kok sa tenga kaisa tui, hundui kaisa, koro tam tam kaisa sa iting kakum arma kami. Kaung si ka sab David Hags gini ke haga disi hung agurin ka. Komen tam si tam disi maning askamang at disi kyan ang uni. Ong wakit nora, mina akskin si Joannes peran didi tumake i. Tam tumara, tam kansara, tui maba tumap, tam wisarang akun sing ansaminarang otow. Ngop tabat akskin ni toski tam disin naning as toy sab disin anis ay, Daniel taunsap amigir kebaku, kwesir ni diye. Baba di gito nartak si Freydak ni ha. Susana akskin sa kainga kaisa tui. Nguna kainga, kaisa nani, nani aga. Yal si kludi sa kainga kaisa tui, nguna koro, nguna tui, kaisa kainga haka. Mansi futse, tenga kaisa tui, tamaka tui tui, tam kusi koro. Si amon futse ba tenga kaisa tui, nuna agangani, nuna, nuna husa itin kahun aroma kami. Tam kweb Madiba, Obrien, Ryan Kubari, DJ Madiba, tigun ansaip ke nuna disi tui ngagorin ka. Nani stwe sab disi kisi ngubun aip kaut na, wanda bis aip kong nagyan omtuni. Kop opet, moonjwap. Muna kansa ku tui kansa stam tomara tui tomap akun ting ansa binarang otow. Ong oa DJ Madibab toski sadar tak citam disi kurun as toy sab disay. Tuan davis efisir tanga bakunira diye. Eba kun akomis tavaski soru sa fridak ting nganir abinir kong wai. Tuan abloks nadin oba dini hasi. Ali da kubrun uira sa tenga kaisa tui. Tenga kaisa koro. Tam tam tenga kaisa tam hu kaisa tirebeka anumas. Tenga kaisa koro. Tam hu kaisa tui. Kose kose hums ay kamire. Kari tonro Rodrigo promas Afrikaner ri ke haka kanka. Ochi varango se omstava geng omni. Tonra, akun ting ansa binarang okaw. Kari tonro Rodrigo promas Afrikaner ri toske tam disi tam as ay wunstak si basko biyan disi kaitus naka. Efeses pindikostel kerke baku nirati he. Ochivarangos na. Kainga kaisa tui, haga kainga koro, hung haga hung kainga say. Sister Pinky carries a tummy. Salvanas tummy, kainga kaisa tui, haga hung hung. Kwezi haga kainga koro si tada. Si, tada sab Salvanas tummy, but tummy is in mamma's as marita. Afrikaans tikwaski masatma.

Tamdi sikoro ngqan gira maqa ungqona isa ingqasike nesa. Chubi qayde gira unwa. Chubi qayde gira unwa. Di unwa skaruma. Vanduk ves koma stal sito rado parki. Vanduk ves koma stal sito rado parki nga. Kay nga kaysa chubi kam ngona hungani ngona koro koro. Kay nga kaysa chubi kam ngona hungani ngona koro koro. Kay nga kaysa chubi kam koro hung. Hung hung koro kaysa. Kay nga kaysa chubi kam koro hung. Hung hung koro kaysa. Unsensi toru senom sa ige ochivarango sing ababago ha. Unsensi toru senom sa ige ochivarango sing ababago ha. Unsin toru sen kokan kuhan habisin sorosin. Ngusin tanin karisin kainkon. Huwabin si awibin tang ang ane. Abos long unsi ba kay nga kaysa chubi tam kay nga kaysa. Tuwin mo na koy si koro. Kay nga kaysa chubi tam kay nga kaysa. Tuwin mo na koy si koro kadisya kanhas kay nga kaysa chubi. Nona koro, nona kaina, hunko singani. Kaina kaisa tui, nona koro, nona kaina, hunko singani. Ozimala sa kaina kaisa tui, nona nona, tam nani, hagatu nona. Kaina kaisa tui, nona nona, tam nani, hagatu nona, so kamire. Oin awaki kai kora, aron kai, ti makrita kais. Oms aike kamani apang obaigo, ha? Nuri tumara om aris ai. Ige kamani apang ababago ha tsenge wang au kona reng anka ye. Kamai sara kaister ra. Kainga kaisa tui, tamaka tui. Haga kaisa kuisin mona. Kainga kaisa tui, tamaka tui. Haga kaisa kuisin mona. Ida ka chikondi. Kainga kaisa tui, koro hung nani. Hung hung, hung haga. Kainga kaisa tui, koro hung nani. Hung hung. Hung haga tse ozi lorin shen nanu sa kainga kaisa tui. Kaisa kainga koro, koise koro nani tui. Kainga kaisa tui, kaisa kainga koro, koise koro nani tui. Ong wagi kai kong filon hansin tomip. Ong wago kai kong filon hansin tomip. Aukin ochifarangos nga han, girek ane in, girek ane in kai kongs. Ong wagi au ma perta. Tome som stavang arigam tansta koro isin hao. Ong wagi au ma perta. Hansi tome som stava. Arigam tansta sin haori. Ausi eliro tomes tainga kaisa tui nani ngona hun. Hun nani tainga tainga. Tainga kaisa tui nani ngona hun. Hun nani tainga tainga. Renate tome komoko sa. Komoka sa. Tainga kaisa tui kaisa nani tui tui kaisa tui kusi. Tainga kaisa tui kaisa nani tui tui kaisa tui kusi. Oma emkar hawaii sa tainga kaisa tui ngona kusi. Ngona kusi tui kaisa hun. Tainga kaisa tui ngona kusi. Ngona kusi tui kaisa hun. Oba ige korea khabta mi apti lefit karu epsi ausi anmire karu isi ra omstaba ko ha. Korea khabta mi ge apti lefit karu epsi ausi anmire karu isi ra omsing oba ego ha. Karu en karu khan hara kain su sin tuanko sin kairi sin kairi sin. Si ortmanan deng an ane. Ausi anmire sa kainga kaisa tui tam tui haka haka koro hun koisi. Kainga kaisa tui tam tui haka haka koro hun koisi tse ausi komda didi sa kainga kaisa tui. Haga tui hun, nona haga, nona hun. Kainga kaisa tui haga tui hun, nona haga, nona hun. Ozi Lucrecia sa kainga kaisa tui. Nona tui kaisa, koro tui, kainga kainga. Kainga kaisa tui, nona tui kaisa, koro tui, kainga kainga. Sa itami, aku ngere kane inneti. Au lefi po mstaba sing hao. Aku ngere kane inneti. Au lefi po mstaba sing hao. Au gab kamarit maskyu tam kamar nere gira unwa. Ni tap unita ni tui kase karuduras nga. Ogap kamarit maskir tam kamarna. Kainga kaisa tui. Nani nona tam nona. Haga tui tui. Kainga kaisa tui. Nani nona tam nona. Haga tui tui. Oba igi ausi Maria Kaisis omstava tsakubam sa itiar sin angkrip ngago ha. Ausi Maria Kaisis oms aigi tsakubam sin obabago ha. Tsingi wang au kanarang ang ane. Deseri kavasis. Kainga kaisa tui. Nona kaisa koro. Nani tam nona kuisi. Kainga kaisa tui, nona kaisa koro, nani tam nona kuisi. Florence Cavasis. Kainga kaisa tui, hun aga kainga tam hun, haga nani. Kainga kaisa tui, hun aga kainga tam hun, haga nani sa itami. Oma Paulina Turon oas malio geis. Oma Paulina Turon oas malio geis, omsa ike kamaniap ing obaigo ha. Uba ang habasiang aukundang angaye. Omerala kovasip, kainga kaisa tui tui. Tam kuisi haga, nona tui haga. Kainga kaisa tui tui, tam kuisi haga, nona tui haga.
Magay nom si malio. Tainga kaisa tui. Tamani tainga, tuinona, tainga tainga. Tainga kaisa tui, tamani tainga, tuinona. Tainga tainga's eating kahun, aroma, a kami bari. Kasap. Mervan Hendrik, Hendrixi. Mervan Hendrik, Hendrixi. Di hang has a canning, togus and canis, nari canis. Hang any bago at triue. Togus and canis, sing nari canis, nink kamiko carpirotica has. Genibago at triue. Oh, Mervan Hendrik, Hendrixi. Sarahibisting nice abia. Eating hang has a canning, togus and canis, nari canis. Sing genibago triue. Kaisa misty perodida bakia. Unaka. Nadi e hang has a canina. If you case a Miss Piroti Tabaha, Unaka. A dizzy question I get a mark out now to asking on his aim as a Oh, I give a lump tribe. La dupe titeresia tribis. She was the gayest realms of a tour tabisego, huh? Oh, I give a lump tribe. La dupe titeresia tribis. Juestige som staba torta bese go hatsinge wang au kanareng angaye mom dom roe sa tenga khaisa tui mona kunani ko se tenga khaisa tam tenga khaisa tui mona kunani ko se tenga khaisa tam si au si teresia sa tenga khaisa tui haga ngani khaisa haga haga tenga tui tenga khaisa tui haga ngani khaisa haga haga tenga tui Tam kamar na uwa ome dege karuturas kara uwa kap onis arma. Tam om na nga om ome. Kainga kaisa tui. Nani aga kainga kaisa kainga nani tui. Kainga kaisa tui. Nani aga kainga kaisa kainga nani tui. Ay, kamire. Witaga koi e. Ong awake kongs Katrina auslabi. Katrina suarbus auslabis. Ong awake kongs Katrina suarbus auslabis. Om sabay gitawip kausing opapako ha. Wang Aukendang and Gay, David Swarbweber. Tainga Kaisa Tui, Tam Tam Kuisi. Kaisa Nanikoru Kaisa. Tainga Kaisa Tui, Tam Tam Kuisi. Kaisa Nanikoru Kaisa. Basiman Swarbweber, Tainga Kaisa Tui. Nanin on a hum. Hum hum tui tui. Tainga Kaisa Tui, Nanin on a hum. Hum hum tui tui. Saiti Kahun Aroma. Kamibari.

oba ike nama lokasis okay ka sqaninqan on oba ke ama okos umstaba kwa ha oba king aiqams nama lokasis qan on oba ke ama okos umstaba kwa ha fliermais roe mangeri fris mambo sicoba sinqakwenta nqan kaye awusina maguta masa qhinqa qhise cuwi cam qhisa hu qhinqa hu khosi cuwi qhinqa qhise cuwi cam qhisa hu qhinqa hu khosi cuwi ti Jesaya mengeri ba qhinqa qhise cuwi hu qhisa hu nguna hu qhisa koro qhinqa qhise cuwi hu qhisa hu nguna hu qhisa koro ngodiyo tsa qhinqa qhise cuwi ngani cam qhisa cam koro qhisa ngani qhinqa qhise cuwi ngani cam qhisa cam koro Kaisan manis ay tingkakong aroma at kami ba rin.

ngapke coba netis ngadara di bati dagakra iu is kapan wa odagira tam tam tihamisa tam tihamisa amai tam tam tam tam um tam tam so ngaske tare kuska ukwipin oba umwa amai g tirameba nam ngautika tika ginabaha oye no miss tam osa a m diha otkun hanga on terehan opti a m sinta otki tam tihamisa ku tam tihamisa ku so daga no sakra uo kari tihamisa o dage nam ngautika hap oye tirang o otka na sakra no sa hukra kura oye ari tiha ari otka gran hanga o oye kari tiha ne terehan o ti ari tiha snat kan hanga oye kari tiha nebke kauba amai Hi, say tika mi oye. A e oye. Ai tiha otske. Hi, tiko mi tiko se tiko mi ngaske au kon onza. Hi se tiko hau. Hi se ngapke kuba. Otabi tin ngadaran ebesinza ho amai tika kamsen o snata kadin ebesinza wan ngapke kuko kwapi ngisa si tiko si pia da unhaba so. Kavu, kavu, ngwairan o kaha tiha. Otka asa grasyoko ka tiami vu vu sa ka vu sa noke almost samge atam o mi titrangai ambroskin naba vu sa tiha kung almost ay sada kubaba nefuna daga ko veke korope kra kau ka chikra huamai chikra ka kanso o dage sada kweko kubaba tikomusi ba umhati de kweko kubaba ra kaunga kaunga au chikun au man anti titi wako kai tuana anuke tine khuruna qaqhasen khwamai ba tuana tine drami o karka boxi kuke soranda basnera ho qaunwi wi tuana ida sada di koko kubaba nisa ziqaqhaka sinkere net subuya qusa he ne bagere mapa mapa mapa kere kahuka fusao tin ngubu tin ngabe singira tinga ba mapa Titko mio, kere kapke as at ke na tirami, tige as no as taba na tirami. So twiske kahu serang o, e kahu kahu sao pat samuba kahu rosen on ore, otske kahu serang on o, titke nuno nabezat samuba nuno ropnan on ore. So napke ko, yanta sada di koke kubapna hunaratiba. Nga tita kame oke nga tong tosti kere kake nga ba titka aap tigra mo asa ka huka husa opka te kakra nga kwa ti aap tigra mo oke kwa nga utika nga o ka o nga tirami nouske tirami tike nouse aap tia otke nga tirami kere uniron tika hao uniron Nam no cock and get very high old maha ends and old make a bang old make quite away, tay tay tay, only ron, tiramio oge. Nam no cock and usrati, otski, o ni ro. So, tun almost, na kauke kai se an habasa. Tun almost, na da guru chotas na abite pa mikama. Sauran kun omudi amai omudi tinglaining anse I tit ting on okoban anti amkogat madini unu a digamo kobam a o digamo amkoga kubu kubu u digamo ataskong gip kamin wa kai amkoga titi e digan tuna to titi e digamo naman a nom rasenikai na tigenes and omudi habe kun omudi tkan on o otke name om obasiuma tin un omudi taura seguran o Idike karito maha. Tsotko nan oba an an o diwaroto. Oike kaise ko subu otke kweko kubaba. Nan o ropka. Duin omusa karise tipmai. Omusa amka ukara unuse. Otke tam oba tuwa titi. Tam o misa kumayo. Oike nga yuko toa. Otke nesa. Terehanta tiyo netra mito. Inga terehana krasio. Otke nesa. Nga terehana. Tito askusa rahi. Tito askusa terehana rahi. Hong hao, titkin na terehana koti, oige nesa neto e terehana kotoa, titkin tam o mesi tina kotoa, titkin na top e.

Ke SMS qobas NBC Citizen. Tana sikwa ka irthinda ka ranxa xona sawo culture nuno phanda khoma yise. Ano dutwa ke khoma ipti anqanquli xa ziphinxube khincinxa xa seqa ngolo khuxoxa khona. Xana xara uyihamba anqanu ipti marisi xa nasti qonqwa de khuxoxa camsanqa seqa ndinxeba. Thumko isinxa ye khozi disi chinxa kuriha ngayisi xoma naphtina ipti qonqwa sixaza ye anqara he. Ngaba xiba tibinxiba nisiza xiza se ngiqhala usichaqoma ranqwa xibi kuri binxale inqhanu ba khoha qonqwa sinaske isituza bdingwe hoqaza tibinxiba kurumi khabinxiba nisiza ngari isana nqoma sisa kuba khosina unqaza xoma bdingwe kuba kurumi xibi kaze ranqa nisa tinqaba nqhanu bixwinqa tabinxiba de xiza xiza embizi xonqa bdingwe kuri xhakazen xoma bdingwe ixoko sen qhinisi xa sixibi ay isi tin onsina unqaza khabeke xali i ID qonqa sixaza ngiya khoyi dithi xa sikhinxa lika khonqaba manqwa kusixhasa ranqaruma ngiha xanixasa bes nquha nxuyisi nquha xuyisi ke kurumi nxisiti xuwan ke xali marisixhanxa sixhasa xaqonqwa namaha xaba iqobdi xaba xistifala rhoa xa ize xashe kurumi nxisi raditsha xaba sexhinina hoza ministry surukuchirikosi ptiske rami ari e marisi khagrobe wip yara ma napche tomdara onka ranqam qame hanaiga qunasi akwendi khwakhaitsa khuna tsaud ma iyo ari tlema qobna tsakoza tomdura on qanke ngonde situng asqoza ptiskuse aba unga ndi dizadi ari nqane nqanus aroma mes nambia stram odi tsicam disinqan qanqan group distinct unika kodi ari ye ngari e engumisens ti aba go atabathi chest aba von bachter mit wenn go kharusan ago a e ngari ngo audi ngari ke go isina go tengtengsen mes namibia si bonga si directors biola boys biges ke go nesti kan kan khasi ba go ban isen an khuru an ta hera ngari in es ngang go audi mana in uniga ingumisens de in san aba wa isi chaza iguru xali sisinxare xabthina kanngakazi bamanxi etshi bomawazi naxuri anxuru anxahiya xayisara xayidira nxubina xali ncingu audi nxarumathi xhaza op xali ncingu se iqungusuti xhannaskuzira xaruze phoyisibhekisiyokuru minxali enxumi aunke cauni sisinxare btinara uwa amtha iinxhungasi xakuthina tomdure thinesinxeki xa bexuka hacisa se iteksi nqoba lixhasina sisinxarisa nxali nqoba li arase nxali i khawukhweni aroma xanxakhazi bduba deb marin namibias ke adana xhanxa awo azames namibias tiza yani xuros awuxhuma uxhama ptis ey xumeza south africa bdi parliament sixhozina uzithi xaqwiske vunisathi sinxabinandanxhawuse nxaba sinxiza nokuba xoraxasa awungazwapna western cape caba ingqongqenqheba ho president cyril ramaphosa raxutha nxali ixaqwisi ndisingaxhomeza swapna president ngingqaba parliament ti equngs xa si ngari iko xharuna.

0: isiko ama besingahoraka sekuna tayitayitayisa kira mu tayisiko tayisi kai siku kuchina hain chila kuro aibye kuhoko madi haku ima bakusa sego ama besingahoraka isi sasa I
1: Sekere ikom ai oret mase netes nga aroma ikom uwa ngori rogu tikari ka ikom rodi tins abe madi uga sarati kwenge mutne nga in an habe mutne kaba nira chayuro ba ing ang nga he se e se daob nora sa sip ngap ting aram khasi kwa wada di kaisa se kikom netes nga kum uwa rona kao na may ing are
0: basically ayos aba ombe to di kuda mito hindi ay mabado ma ay Nedi I muri gani makaru se isa. Turu se taninga ko saman strami sun amdi iya ko veket na haidi ogo manati za hutska ko to ne san aip. So na tis ko se ko hain san aip ko si tska ko ye kubu kubu se saman iya ko fines na unse ko ma Nasirin Everson Hukwin Iago Muin of Go Hoen Dunge or Muin and Iago Anglina. No Iago may Angli, no Iago Romuin ge Ayaguron ge or Osoguru Kumai. Nan Iago Kainkome, Ning Avitaka go a omstandard he that Ia Haba, Tida, Tanmadi Ivaski, Vaski Vangrona Mu. E nebai koe kom gram chaura koe ka hospital ta koe ga u chi chini tangan che nga koe hospital sa of kaidi tong si si si o chini hija nga di in o baba chini hija ta week out ma ha chi nga chaura koe nga ni hoi si chi nga di in o babu nga gu nga ga ma chi koe huai cha ma ma I nga ba si chi nga ko idea of CT kong to me so ape ti ga bengai ni abisa na I magais ga bis china tsa ko e ko ase mari na go na kun am sa go ti chimai ga nga ngara mai e fertile ge ni mai ni ma abanga mi fogon zini tai se ga iyo nga ko iran mai kai komis tu zai ni chin nang abi na huwe nga iga ibe tari tari sa mai ti on khala gi nin aroma ko I hu mai ga yo china se abe nga nga na koro si ku go hai chi kwai go kwen ge kwen tin go kwai se ti ska ko ta trombo sir ma ba ye ko chi ke trombo sir na ska pai for bil di ne kuri ko ke tui sko me ko china go en toro a ko e go khoe ta ma go I Korona sin na risma kwen ye tiri gimil ma kowe go kwen kowe tui kwe tinji kowe ma nisi go a I kwen na chigo orang na I tui kwe tui jugo Melbourne ENC eva mili khrambar ien deisen mili literi go ngai ien liter ida mire go ngai ngai gim haga go khai nirich koro tui tui be korona midi ngai isuna Setka coach a go on Paguri, the July Kabige, Naye Quin, Kaname Quin Katskane, July Kabago, ye Amavisna, Paguri, the July Kabigin, Aniquina, ye Kaname, Sigin Mariquina, Tigi Naba, Tabisti Sigin Naquiba Kadi, Ian Koma, says Ian, Melis Ramper, Ian leader again, Nainaki, Kazi Kabi, Abishin Naza, so. Wagu guri tinanin tenor ne guri gen isa flatu ku tinan koit ma aben nam ge kadi par faktur ai sagusina kadi ha kun ia go sigi khaba hu me si ti ai pia go hai ma si ku ti kwendi tani sen go china hu ti kwenda season areba ma to ba hu china ha kaiske mas ku nanal za kriza sigi amavesna tani sin to china kaisego tayong thing sa I dira mire na kaviti taudi taubu si taudi masi ku khara gan khwa o kige sigi di traffic signal den na robot dira tirami nadi nade nanu

hy hoe gaan dit dan op da hora verveiligheid al die elektrisiteit goed dan maar die groes hy in da nou weet iets nie dan gee hy net begin nie hoor hy het net afsit en toe sê as dat dan net nou om sy ari komaan gee nie hoor nein da zum wa kura ich man net na switzer an die mari die gera robot ga si sen si ni kai i da kai ska da ba felder die gara absetzen habe ich nein ne ki han ai ba ne hora ga ai rot ne ki ha ba na ke to as khok na robot na hora ga sira kai jira si sen ora is ke ororos tu kun chi ki mut ka wan ai na in asa robot ron chin iron china aba ajastro namasin dichina kalibriero ese nanjengai in huari chin abe dinna sina ha kuna seji ngai tau ga ne chichi kro ko ke swakara tirami swakara ku study avenue tape ma stradi naba ei stradi boli kara ip na robot hook naba nanu ki hai ki hai port holder na na bainda o nabi nisi kongwad mara ichi arona kabara chisa o as komis kaba kukuro aroga ngaba ma chikuro tau bakuro arona kuro ngaba kuro ngwe bial paiche sina bu I kwen kongwa hane chen kaba ngam chi underweizen kakas taba husna kwenye kontwa marina siguro umaharosi torba kawusin apiki ngay traffic flow yama besna kai siguro ikha siguro musim kwenye guro season sam tige anebega kwenye kai mahan chingye kai solangi gini farkiri flow inda anebega onkalag na ichi ho gunchi skill gunchi na segi yen naba tauba guro kururo swagara vina siwi ki arogane namadakta isina gun naba gun habi lori do bachta emin si flag robo kage mari auna chin nuku aun china dok nadi anba jire tau guro kuru e kais amsi tui guro na tui 5 minute delay do na guro ha uga jine audona ne tabi kai china unairi karuge chini na ikris amagaza inta onkhelek na ha kua unari guro regulate naba loga si kabitika ko oye kai kom sitnya ye un apkin na Fernandez Clinton Swarboy kaniti Dr. Andreas Biva tirami kan ha karasin how robots dibai ye torbika bahut kanisa pres aga bahut tio ok authority audon yani logazista type ko astara amzira traina audo di amsi am ye chigi ye huamain ngari corona chigi ye are khap tagi wara I urudigin are khap tagi skills eating are khap baninga urude wara ide eating nauden are se cron line kanza taninga trying nga memos striding tagi wa nari I kau kau de gigi rup marking stramina gi kau I daram control ro want avan koen era am khap baninga man ke wa I try excuse ani hi I nau urudige kon nga kuna sa so net am khap ka trying na excuse hi gi nga pa na am tap ka tuni drai abi no na tani pa trai na si wa kharu sina ala no tir magar fa de ne si skoro ma no pa uma si ye amber ardada amber se tu ha se amber aduna na bara ho ku khabi ji era khabi ji taramra khoina au se tsaka ga ha o tskira mu tai na hu ma bu ko ha si ri ekha maski tu ye ho si ha sa se re kharu re si mire commercial street tirami na ska mi moza ten waga tira za u tirami ne skiket man no to as as ots kan na mi moza ka kreu tum commercial street di bagen aza in der locks di ki ta as common in no stakeholder dan wan ka oye ni si na astra tara am se I tsi east lane tirami na rasi tarasi bao na fo spike fir kana ka blok te tau pol ka du na stop sa hun au gro e om dren koma tse ma so tin mie de ro e habe tau ba huk tu ro se ma habe ye na blok ti na na e ha de ni si kau kau di trak lai ni of tam bai ti kau kau di am se pok ke na ma ni on ko na ri au na do an su za hire na konstraktir gu ta se la ge na I ge na di I abe ma sa ge ko ba ni ti un kan vibe un reflective materially of about kuriga kabe
na blok die hy my by gere of reflekter te nyure in na ri ana van turo se stof sa hun ne ne turo se ma ti tawa hus na ji tuze ma si ye ne dit ka ko sa kai chin ko sa ti tawa ku ko na blok tien i ka ti au do ichi na chunka se ji ye do pra na ri au ti na ti ngong ka kun ti na lo ko na mi ba ha be ti an ga be ti ka na ngari o cha mo blok ra ke pom bri blok ro ra ke ko asta ri se kuma ko um tren di ne bu ko ro di kwas ko sira nargo tawa tabi umbren di block road ke fir kana ka block road ke na ba mai tabi narin an rostu jo mare ne ba ta ka kwa ileni stirami planning na tebla se ileni tabi ke na ba tawa ya me ha as komes ke ider lok ne din na tawa ko na ileni sko si kana ka ji tu ichi ye nari ka tawa na ba ti ha a ma bes me kai na afini ya ora gira mis ke na bai gira ta iza ze kuman gira tau na kun tau na bai gira tau poka i ha se ke lek ma ge chi tau poka i ha se ha wa ka kai chi ge skuli trapien se ngari i ha se anu be ha na ba na ba san kun la ka be gi na un ad bang lang buk ge haruna ndi urin uri kuma suna idma so urin uri ge so buk ge na ba senge isi karing bu tsaroro na ngabara ne am school gutin na ngabara kwa kha ngaba hu tau na ra kun chenge nari aun frate si de uga di ni na nga si kha bai chi na nga sa na na ta ni je sta fa ne si di chi ne ra chi strading na tam strad kharang lar ileni za hu unit ap narang wa khapa e ma idama chingira ma garai chiren nari ma garai chiren nari men gi tuma na na wa ya na taxi din na tigi ge wan ai na ba han wa tigi ge ni ne ya school gu basina he ching ne hotspot di basina ni has ke abi gi gira mu gi ge o ti ku ra taxi driver gu na gu na gro ba ko ga sen nari na gu chi na ra mi ba mu gi gi go ke ti uno stuja hinde mudi ni ko esi ti sa sa ti uno ti mi kai sin jin ngi ba ngi sin ba sat ma ke ne ti uno pa ki stu se to hinde ama besna na ida gira kan kan sa ma go na ko go na uchi ni ti uno se ka sam si ti to at all times the one eye faila ga ide ai ve turo se sa ka to to re sa ba faila ma chi tui no kui ba e mani kira briba hi of the map mani oram dida mau chit it nebo karu tis ka habeng nadi ngira to se nadi maske events of driving dira me go ba sasa anticipate dira ma khoi tik nei di ko mune na ire nei i sa sa to paral khoi kaus it ne az ga yo chi try ni tu se ha se ga i ne ga try o ta khla di ka sti justa dai ban koma go fela ke sa ka din ano koro koro fela ke tinga ba kwa handa e ga tin hoa ye muta trai ga tu jin nuta yene ga auto e kharu tha tao ma di tsang go ja ga be itli be tha sa tsumra ho laga se kai se mu na ko ki kharis bil ros na tu khaus ni go chi blind spots chi na no kwa sko si jin na ko ki mu ni ba kai se a oro e na ski kari tabe ma sa será que no pendros pasio to on betual ora ye raut sain drame raut sain di tao kau kau di ya ma di o ye ye pron lines nas ka sio o chi pernades lo pas na mu speed hams ki nas no di drame ke au no cho cho re di drame ke gen sa u e fo e ma ka bo ku na ga chi ta bai no wat ka khabang na ga me mo sa na si sto di gen khaza gire trai be ots ko khawani ba loga jisna thi o khwa ai spray ai try pe nari nari patte stop ti gin chi hun kau kau di na self nari au me sa chani kaun si pani mi ba sei ma di for iske mari ni ha sa sa ni si court for bit di mit ma khai mai nadi tsatsa di ya borgis para ni za hu e o je je ni zang la ku ba chitam do tina kai ban borgis at ki bai borgil trai of uve ska za rahi sei hun ge hau ji jiram mi ara bai kira borgin raut ma ding sin na hun ta vendalai sin na hun ta pieder os sin at ke kharai ka chit ka khari ko i ha mu e chit lai os sin at ki ni chugi kap kani ta kuwa o ge kai sa sira thai ko me in ko na borgi ji hu ui
Karut fout, mais karut tout zahio.

ngas kasa ka kwad mai of white out mai ka sing na ba uch ni khus ki nei borgiza ti ni e borgiz na soft digits of road markings nan ka u i ta ta ni khus tu dai e i u i in kwen marida na na go ba ki gi nei ka wan ai na na si na gi gi reng hwa ni ba si gi peros pa e si gi ta na chief meeting ga pirami e pai se kha ga e bora ga pegri ni chi hwa o ki gi re mi hi kere ochkini tabi gabi sma sob digen sa tabi gabi ta stocks kan hausta zain traisi of unasi isura sa jirimi ti strat en iagura ne kona kwan na igas por giro de gigara mai o na di tina ra kwan mai o nin abi nan ge ni nin hugu na sna cham na di za zeni sa jabri gap na ne huk ti para e strat gun en di tina pavement gu ai khwa mai somar e nan ge me bajo ha una y gasera musen te apogi de mai haben la pendelize osnat liba pri ai na pai mandir amigo ngan ui ai sina a kwata se ngobusen na ye raup magins na so revi flow yin ai na ve sina ji yogo nego ai san ai bi go amma be sina go kai khore go hai chinge kai kwen sira din ga ngurun chi kai hai ji go na ne ra ne excited na chi go amo besna traffic flow ego kaise khamasa I kaiyo go hona a de hu muse ba hu ka ha kwen side africa go ai kam ti kori ha di muse ba hu go tri auron go wa ha ichi adi a ti kwen tina ai de kwena khaima ba ai ka ji go mo se ye go traffic flow ego khamasa I ka bi gen na so asna na o ongelek na khai think le mere Jadi dari presiden juga kawan dan mari hubungi saya. Jadi unselek nak cai I kaisa se koi ia go tanam cai I tani sen tau ba kaisa go kan kan sahji rasa gromu sen. Ni sih nama mai dia kabe go hain jeng nana kabe ngai mujo sa muda groci go hain jeng ngai len ia dramin. Jadi tani sen tau cina kaisa go toh kawan kan sa. Nadi ini semua si ibu bapa mungkin gohain si, mana kuroro iya hai ke tamurun ke, sus turun iya raparten tidak mire ham si opirin si arena, tinggal ni jiza arena rasa aguma, mesti somga arena, kabe ye. SPCA is dikwena alitra ni kwenye stake ulan ti kwenye kakai tigira haidiba mai ti arina rakastrire habe kera muske pae logu ke paipropial dira noise pollution ni ti personal registration ti animal arin animal rondombra kwa oite ni jiza mukera o arin ba arina po arina kontumis of arinta has nasa ngizira tahadaban nasa amitikira mu arinke khurupse ugu chira torbe nara hama khurupse ngizi arinta son ari tigi arina pandina wama tigi arina nenda kumamao nenga binge sada ge nehuna taukantma nenga binge arintina aina taneta nenga binge nehana plas tot palasta iyo ainta ita nangi ha ka huna tini idi da gemitma aben gumo nga huna parten gumo indaura san plekto plegra nga han gumo ne food and mouth disease hana ha o pegen clothes chingira nangla bine huna khae chi no huna nen ge kan ga didi chi no un chi ga di hun chingira ha se ye disease ni virus na daga control tau o bai forbili nangi ana ku gukan hoaina ega ka wan aina o da gini probier tin la kun tin ani ko na cho da ti gro mi o busi ko buse no es bolos ni ye na ye tanaro eren ai tin na na won dan han ero habe nai ama ves na no tin tin za ze hai ye ker ki gu ya rang si ne kwen ye da ke le posisi si timing it in ya le dran guru o bi ta ye ko kom si wat ma habe sa sa na ku din ai ma sigasan ai gu cara gini komanda teman dia sekolah juga konsideran ain aje sekolah di aigu eksamen aigu sab aig nadin gum aiga ha o cira mo nadi dah kai kai ha sih anu negu jene aigu negi ni ha sih ka o es ngamadi aibin je kena rang nadi ngai dega uang cira dega

0: si club chi par chi na ngai an thui bu nga gi ta ga chi ngai nan om sara e ngai om sara ngai ko na first ra si ku kai no wa ya no audo dinara ari me si gi guru si khaba na stradi na khaba ne aros tu zai ye ko na ra frustrated tin ye ko na ra frustrated na so za khabe ki ke ne noise pollution it tin a khagi ye tai sa zai khabe e khui ji dit me koma tu ji khabe ji gi wa chi ra si hi e tok aun ororo ai ge ni bi ai ha chi thira tok aun ororo chi nau khwe china okan ari saro chi examen I've got examen I've sap I've got pari sap I khodi ga ha ji khadira ngun a e ngai de sa se da sa da ra na be kin na da ka khodi chin wa ba da wa ba de dio ora sigeran ai ba un a khaban la kun andar dibra chi da hogan o ikui khui ba ikui khit ma wada bara khui ho ngari i u si chi i ga se ra riste ku chi hu na di ka wa un a se ra di khabe toromis ke ni klap ti chi audo di ingara when om ko be for ta i an an khu na ka ga chi na ho la ga audo si i di mesi ke kere un insiste al khabe khabe ke tri tu be ra na lo ka si na ka o online de kom doch ama besna ni za sa sin kom ni ko ma di gi ni si ye nga so za si ti sa ta si mi ba ko en ke om go ke nga ma si ke un ro re ti i se na na ko ro na da ne ko ro ji ti gro mi u ga da ni ma nga so za ho ho sen ho ho nga bu chi mu di eng eng nga go he tai se da ye ko ne da bi wa chi re o tim chimut ale di tai wa kha ni e si gi gire aji di skoli nga ale mi kama kor kor ale di e de nga upmata advent di gire mi ti ba kha kama se unika se road safety de bron para dok thire pagal abre ma ai wai torvinats ka net ne ba khuch ka na unne i ga vesina pagal abre ban sa cha ba hu sa tskum go feilach ma go khabe tin unau kui go feilach ma ai kabisa ti go kan hao o ti o bai ni ni si ha si ge yo i da mit ma ti da di korek ma sa be sa ta u mi sen cha sa se ti bi a din na ra ki ra mi ta kha di ta u ma sin na re it kha le wa ko e kha mi it u e ha o maskara u ko en mi ro o maskara i yo na hu no na tsa din lo na na kha di mar ha tsa re Oh, those are it's all day decoy. Outdoors cows in Hazega, yo. Three outdoors is so aba, all day. Outdoor, I won't want. Nizigo Han, I can see congestion, Tigo Hap, Hun, Nazara, Nang Avan, no, Nai Blaina, Titka Naswaros, and you over outdoing about Titka's account. On I am see Masi being a bandy by Gitaram. Harasi soaba hani ba gitaram no kadi I wapma kabe mira guru chodu sa huse ma khaiba hu khaib ba gira first girl kabai gen jiza e hola ga tau ga bloke a chi madiko si an jian thoma ka school gu gu chodu e kam si pai gor bi aldi image e na tau ga ni ba swi dam ga ka chis kum na ba hu uriyo ni ba ka ha lain ni kaba ma otsa pamber tot pamber na di tu skruzi chi skoli ba si to na tizi huse na ke ngai mama si kia tarang ngong aba ne ba sai ye khaba e mari tari tari sa ma si khai pambar to pambar ni bande kun ke nok ni na pambar dot pambar ka ta sin se pan uda a khwa tira ga pambar dot pambar o da ni ni si ho gus khwa o da ai be pambar dot pambar ai be hu chi ni si ga student chi hun na doi tu tu ro do de ne bande sai des na ai be e chi chi na di sai la se o ma left the audi a o o yigma ge haba kuma aun kai yigma kaun ge yo e ke kaun ta od ma hai chip ge ma ti o tai am si dio hi e ju gugma uin am a ro kin e am si ma sa i e ba ta wa ta sa ka di i ho ki re mi e na di krabro singi ha e ta o ki na ri rondo mi ora gedo ngadi i lau naudi gro usit na gro na riporta gro ngadi gro khaina naudo
1: e kwaisa links waragase a qasa waragase a qasa tsi e godo go ba nkhano seng wa khaiske komqa drasa a go ya komma netse ai ngaron tsane banira ma sa ra nqasi kom

0: Xaba ngincasa ron thi qala incasa ngicave madi thi xa uqa unqadi thi ho ho unqadi xaba khwakhwa unqadi dawo unqora sasimqamadi cha xa una nira nqwa sikhosi
1: Kajeke ayos ambwetol thi nidi ayi ngalo ko amsi sida di nari aun thi ke kwentin ka kon khwa thai pes amsi ejike ayi ngono ke thi da kan kan simi thi pengara thi khade mi ombedo
0: Ara dida una kan kan rapti mi sara ngase ko xa ba ngonku sikhosi waqen Yakdown do ngapke qwas of Edwin Langsa ngqwash aqhumisa ubunqoro sasi aqhabahu netes ay netino runa sada chakuru acora kuqosa se daup daup ayibara tsanga cha ngwaro na kuro cora ku sengaskinza khara sichari ngqwash qaro mazathi qosa se ngqwash qasa qaro masa se qamdise inkira maqo ngqaske ngane is ayinqasa chira idane dincoro inqa iqutsi wachithi ngqaro siya epte kuri sub Mr. Dirk Sebanqam qari bada hasthina qawna mayinqari

0: yaqa lo dithi xhaisa xa inqoba khadi singunxa ironda maxa usechitha ayiqutsi ngale inqaro siya e Mr. Dirk sebanqamqari bada hasa sawsta seqanxa ure
1: Tainti stida wa kai samistown e soap e kharin khankare se kamakan e mire taro sakta satta khabang nites tasbu khamadu ditasna ire ke kosta se khari khari si kai gud wada rasi soap na khinan khari di kharakadi hu ma khari ba ban kamkare sao out services din khinan khari khalas khari kan wasto si chi abe ma alp chi khari parliament ani housing abe man nan snap Abi maup Ignatius Josephus kabak kabak ang kabak pika. Ang ka kota si kadi i masiku hiya kari karista hagu ingu hapta kung kau si kaya sa ara kanjes mire abi maup si.
2: Kanjes tira dog mire manyal darik sa si kanjes tiwa tayo nang kwa tayo sa mesti tayo nang kwa dog mire. Chikan kan si dog mire ang hanaw am si.
1: Kansala ng akaisentra o jeng kama iko ang nirodi Council of the Season House to Kunga Gosa say a quen Karagamunka Koga Ua how nursing Haribiscas, Titus in Haribiscas, Haribiscas wasa or ma Hisiam Sap Ua, my client was up what saying last Namibe Madip Kuna Abimaka.
2: Aragasagan and Sido married, see, and the Hisiamski Wanko Bersaban Haristi Tayana Guaradok Bako. Poisa say it.

group day khai jati kham khoin chi season all thomasip chi wada ni guiding to chi ta ba sen ne da wa tu cham na khuru ro na ti ke khu chi chi di dai kai sam esti ka do tai tu yao ka ot ke do pa satina thore na u ha ne ko ro gure ku ke aus ko ko mai ase ase ni to ha be ti thore ke ne ko ro gure ku ma ti ha sa ti khoin ba khara khara si ba thiyu sa habe itkara nidi kumamang khlan kharisna uda ko ni si sene ko i hun khang ba ta hon aske chida thari ra khain khom chi ti khoin na hiri hiri na kauski chida ko nu ka re ti tira ke chai tu yao da se chai chai ko ma ne mari dan ni ti ko ma ne ho ji mari ji ka ma ni chida ke ne ti ko ma sa ho de ta ma ni o khari tira chi na ngi si ker ke ba ho tu ker ke ho ho ya khara ga ker ke ko ha ni ya tu chida ke khari ai ho ha ma si ai ba chi ka ko si ho ai sa ho tira chi na ho ya khabera ji ne beros kan ka haura ji tira ji mi mai ba san chi kampain da gere so ba chi na gere khari gere mi mai ara do tira di kai am sa ti season khai ti ti ti dau am sa ing mai re chi ka da gao season task to sa hin chi di ko na ko ba ni si ire khari ko ba ko mai mang kha wi hu chi mai ma ki tu ma ni mang kha ga ko ma si ka khara ga si ko ko ma si habedra ni si sa ne tra ni di ku ma hong ga u da ke hong ha u sa a khamara iba di oram e khoin ha dan ba tu ra khaba an sna ti u ni ga u di ko do sa da ge kai ki out kha ni si sa ma ba ba ke ra imon di khna chi so so pakke sara di khon ngong khari sti kai to yao ke sara di kuin amsa sara khani kui ai e chipkin ke ban last morning ko bungu buzon chini si sen para ni koru koru ku kaiba chika november thang ni koru koru ku khak thang na november thalo thiyo ki thabani koin ngong di ha chike ni kai to yao ga chris mas kai op ka ne ko ba ni sita ko ma tharu tti di ku chita ti si sen ke phan bar ma ya se oda koru ani sin uning ais ke kau gau daga tidak kai gau da se ine raisina in mang asta kong timi o yen ngaba plus la khang kai kri auna ngaba khoina ra kai khang chi pe al ma chi sms timi tadi tadi tanga na kan slap te thiu na kan slap ke mang nan sa ko kya kan slap na nan na kan slap ke mang ai sti kan slap na nan kan slap ke ma khoin tu na ra si sen ba habe ko raisi thiu o raisi ko na ba hang kha ba si na ching hang kha sa si bu ko ha ma ga tsi on ge di ko na ra khain mai se kra kai ko ya on ha chi ke na ko kaise kaise kaise ko ai tin thang ge di chiran ko ri ge di ching ge di ko na nga kai ko ya o ko ni se pai mai ni ska ka ra si u do mai chin ko si ni sa u do mai nga sa ai if ke self te kai ko ya o khain chira khain si kha ba ba san khaben ko na ni kha thai mai ha ya o ra ge on kai ma ra khaben ma di thai kom zara di nga di ra di kai ko ya o ni chin ki ni nga kai ko ya o na ni ti cha ne kanslap ni taung asa kanslap ni hun kha khas tu jai kanslap ne phani si sen ai si i sa chi ti kha ba hosina de gidi a ma sen kha tai di mi ma se thadi ni si sen si sa ba di ge wa khon ba ni si si ngap ki tu ma pinya da koro di ka wa jai kha in chi phain komedi ka ba tam ne se da ge koro kharu chi koro kham khoi na koro khade koro hiri hiri na cha kham khoi do sa da ge ko hang ai ti kai ko ya di gra me khabar ge sa ra ni ai ti kai ko ya ngai tu sa da ge ngai kai tu ye au system haros tama matches chi chu hup chin wana chi sacha sat u ha kom si ku khara to ang ke sa si iba o da ni sa da ni se sang lai saung ngang de khom mai chi ko ba sen ma si ku ma chok chi ne be ro sa tai nas u ba da ha sa kuma am tin an kau chi khari ne be ro sta chu ku si si sen ne ske a be ro khara ka nga ku ngin cha de khara si sen be ro ne ske ne se sa be ro sta di ngoi ngang khari sna pres a chau sa si i kes ka nga os ni ngoi ngang khari sa ngoi kes ka nga da mai o da ni wa da iba e da mai ma si ke chi wang han si kwa ban ke ne be ro sna ni sa da ba si o da ra sa da ni si sa kai khun kha mai ba e chi ka kwa kai khun da mi khun ka chi ne ni kha dif khami in hwa khuro ron ai ai sa pa mo o da ge ta chi sina ko me ho china hare bi di ne ko ro ko ku fa ba ha be ti da kha ba khu da ko ro ti da ne

0: diske che khain khom ja uski ada ne kham dine da maundi khau ma si kham di chi chito si kham di chi ker kesi kham di chena ebe sara di om khain san sa khong se be omari ida to aroba da kha se anaga ha kham me kawon ka bisi kham inda mu ba san da ma ngai kham da ni mu paisa tai khada on baklang sam se ning hasan khau duma tai khada sara ni council of tati chatma on baklang am se tui tai khai sa da khari di iske kham khoi do sara again an when nine harisma chi khari chin nan khara ga na go I khasi ku chi edi ni se khari ka ko ha wala ga khon ge kara se chi ning aisa kham ma ni si sa oda ni sara ngas ko an commission chi kham ko ya se nai season out ni skills ni kha commission se ma si season go ni si hin kan lab ko mi ne season ing go khare ma ba ma ba ni di go kham ko na pai ba re di da ga di da mi o de ki ni ma khurup si kham ko ni ni mi sa se man mana u chi ni season ngan ni ka kha kap ki di khore ke kai se da gera khore ki khoin chi din khon ngan kharis ti khoin chi ni u chi thira ka in kha in chi na dok pon ngan ni na ka ma kha sa ki kham sa ni si sa tana saran isi san khong ning jos ke ne igen rat di kam di ke jos kam di no san isi se pe zer tana san khong ning jos khabe de no khna kam han ba bi di de khai nga di gen ngang khong di to a o ye di da di politics ti politika ba gi sa de ga ba gi ta mai ti de gen isi sa kwang u kansla si ti ba gi sna ma ho ye tu tu sa hinri ta mu se ma se ma di I kansla gi ngai madi mang aisti mai ti tosti mai ger kipti man ge abini so abin kwa hu man hu ge ra di tare chi tu ku chi si se na ku re ko ya si se ne ber ban kan nga ris pra hu ge ti ti ti kai khai da ge ro ti chi na khain khom sta ko ro tok pa ko ro da chao ara chai gri auda khoi na ngu re be ro di ka ta da chai gri auda khain chi ta nga ta I ta si sen chi na da ke ta I am se tu ma sa sa man ge ni so ab in kha ba sa ma hu na tida toh mi re chi kai se da kai se sen khwai ma sam se toh fon khabi ga isun se tan re khabi ai khai khuda ki mi ma khabi da ki toh ti khwen ka ne khai sen ngau chi ida ga ama bi khap na ti kha u ku chi ne da bo ku ti da thore
1: kansala ara kan kan simi re ka chi da ri I khai khom si khari abe ma ma star ma
2: yakna ro khira ngadi kho wa re khabe de gine ba kare kare san an an ro ya ha I jpf amai ama aroma kwa sa amai da kun ura kha kwan khaw sa kha da tain kara pwa sa ura ti mire
3: a tain kara tain ka bom beto si tain kara khora ka cha ke sa me si ta on of kha ba sa chi a jpf si ani man sa ko ba sa a beto de de a ro ko ni si da di ani nguna da ke ari ke ne ba ke khoba besa o ma ni tsare ke ke o ma ari sti a ka itse ari sti ngone ke sina ke o ma program lo go khu go a ka ro an ga na a so ari ke ne se sa pre retirement workshops a ke ke ari o ma khoba besa ba ske ngasa khoba besa women center ta ba ke ke la ba pre retirement workshops o ma so a that pre retirement workshops a post retirement workshops ke ke a post retirement workshops a ke wa post retirement workshops ke ne se sa ka khong uda ga ngasira din ani nang ngani disisi tsapi ka han anda ke gini sa nga khaka ngi ara ma chi ipo si khaka ngi le gini nga khuna ra ma so da nitra means ke order ni sisa tsa sira a ba khong gini sisa ba khong na chi ipo so ho mara khong wan ka ke ira khwen to a tsoa ron a ne ka khoge di na a go khang kwa khoge di na a go khang ala ntlo ba sisa le khora ka khong na chi ipo so khora khong wan na ngani disisi tsapi ka ana da gra khong ni so le khaka ngudi ke a ngabara ke ngamedicality le ke ha ferandere ngi medicality sina ke haron kan khasina nga khaka ngudi ni machira ke namra sina ka umnya ntsi ke nga khaka ngudi ni ma sira di khona ni meba namra si bro lo go hinere taxi khon ba ferandere ngi sina ke han kha so dok pese ke unsa sira ke ni sisa nga ani hinana ni sa nga verifications at the man sira di nga sina ni ba ndo khoba teaching abanga nga nga women centers nga salita ba teaching nga verification nga ntina ati so nga skin is an artist house nga post post retirement workshops nake umasa tsidaganisisa ngone tsikira gogikisa ngone tsikira pre retirement workshop tikira means ngasikira ngedesen tia sim aninhina nisisa retirement saracu singang ngani tsisa racu nga prefer factor saku ele retirement tikira means saku ngan nga furo saku ngan chi assistance si retirement saku ngan tsina dake nga nga khau ngidira ma so ngasike nisisa ngone tsisa only again ngisana ntsina rami ba in ngaba sithi sixa nga madizi nisiza ba machane nani machas thi madizi nga each current ivit nisiza ni di ko nga ba machane na tsinkhautkhau thi isa sagqubile iv better like us so ke ngaba sina da ke first calendar xa ka ngide unga ngaba da ke sida di numbers kuna ko uthi da ke ngaba ho bank of namibia ya tsira ke ngaba go Allen Grains Commissioner ngaba ra ke nisisa e tsira khone ke dog me maride ndi gra khong wa ndi tsira khona nga sa se investment and save thing ha go marina song tshinga ke rona deep mo ra ke nga khaka ndi ndi tsina ra ma in madi ne go bile ngira ra ntumiyo on madi nga de tsina ni disa so ompeto nga ra go romisi ke ke arisna ke ke dog ngaba go ke ke wa u kwa ndi ndi nwa ke sa meska so da ke nga sida ding ani nna no khari kunga hantsina ke do khoba nga batla ba simre nga ba dukra ke sa mo tsha dukra ga ke se long ga se tsa khosi nga ba go tsi nga ba go tsa ba simre nga re ka ba tloka o ke nga ba go ba no tswa ne ding so da ke do khama ka sida nga ntsina nga ba go ba ba sida da ke ni tsora go tshingi ntsa tshwane ngo ga ba ke ngwa khaka ngide so nga se ne se san aris khoba bisela ke nga sikhe nga ngari ari ke post retirement sa nga post retirement sa ke nga ri wa chiki nga ba khu a ngone tse si pre retirement sa nga so nga sikhe ra ke tsa se sila di ba nna go khou ngo beto
2: a tsasa go ya sa go ya da ke se ke kan kan simire kwa sa mai da go
3: a pensa tse ke yo
2: bye bye ya ngap ke kwa sa mai da go ira ba ja pf tsa ba go a khadi nga di khau khanisa go ro di ba are kamqwasi khose ithahu inqauna xadike samiso ini xoma xadi kulisa sa usi destiny skin ngaba ayinqwasi xapha isiha umayike xarip nga are umthumase JPF singhwang ude iqauna nira xhiba sekhabe xhida inqwasi ngana ubuthi ayimqaru de inqwasi khairo sekore xhayikomske ha awube ibdinqa ingxuvip ngapke anambe yaqana kapthi xhayi ncinqa nira ho nqayi umaske ura ho nqayi sike xhayi tinqwa khamase ngap nyakara sat maske tsawula inqwa qhaba qhabakasincinci anqavunstartis enira hon ahe cayisa qhayib dimasib donoraxis nqabuqanira qharuse ndikiramyerhoke nqhabasa qhawuba sinsidanqharode ure ngaso osesabuke namabiyabudicanaka baqharise nqaurhayithinira qayi qhabakas horis qankunqa nokuchaba inira qayi tsikarasa sarhucamsa eganira sicamsa sarhukayise camsa qhayinqa cabas horis chabai cuwakhamasib tsinke qhadi ranqmuba senhe namabiyabudicanakapnqa uriyami ke qhare seng aungha ichinira karasa sa khuqa ichando sna bodi tsaturo se qwabnira tsaura se qhabaka sa khu qhabaka sa huri sta qomse eganira karasa se qhabaka sa khu qhabaka sa huri sta aikup se qhabaka sa uriyami ding anna se qomse a huri ti koe qopkin arigam twara ngowe qamdi sikose nqa hain ka khose ichama qabonira qabi tse qa usa tsekan abenira disi qhesa nqa hain ka tsamisha khusi manqwao amtsingqomsa tsingqwishna dana sa iga khose iro se qhaba qabi tse qa usa sore sken arigam twan ai tsamsna qhare qhaisanira nqhai tse qhaba kara ba itsamdi se hunqa hain ka qanisha khusi manqwa onira qa dige aristaro manqwa tsingqanu de emuqaru de madera a qausen se qamironda manqwa se qhedane di tse tsone nqwandi dana qhede qonqware

0: in say abaha se niskia ne kon 70 dd on didamire kai tun ske motherboard didamie sida ke sida avelier ha in aida qoba sena sida ke awasi bara kai ku tin awasi ba sidara nma madidi awasi ba kon 70 dd awasi bara tom dore kai didamie baske awasi ke conservancy de rupni tom dore kaske ministriza conservancy de ke qoqa i awasi ba nxaba hu tom dore conservancy de hu tom dore abe gedo sidara mu ngise cayisa xwa ngiditi qomsika sidadi ngari dinqanqasa sira ho nqai sidari nqai be sent cayisa se mu am itumathi king am itumaha tinesa ngibasi chara nqai be sent nebeyge nqasa sini turunchi ngqarisarima angcuna ninqa uwe tin ngchacuda ke ne ngqarisinqani season tirami ngqayisine ke ngqai basi sada mam of sada an u se sira chara activity dana rati he tige ne rati he stra sira koegu hinaka hati neng uaba den amguse di hati dom doreba conservancy den uwa trisa se tuiri ha guchina ne di yikom sipta si hati nga tam huma si sin aredmaska nga sasera si ngara kai uwa senti ngin aiba neng harisa kun uwa ti kan se isi duresme bara diye of angading uaba disira diye bara doe sedage awasiba ngin kedi trisa kwa nginde uwa tige angon uibaida angon uibaide caisa se sisin amed machiko kaid ma tige ngas amedra askas na adra adichi kaisin dra kaisin de ngai kai bin ngontin duma ngaskira nedin hain e tida ngwasi ba harasera miba causa anuba tein aromapke ngin kapkeo kon 7 season ngwin kati aria te ngon nye tinise di ihuwe awasi ba min abasa i awasi ba ngan ne pa o opkin iba kub ay tui harase ha duma ha kabe ngon nye nkari di nga mai wae ngwa tidaga sida di ngon nye nkari de gran ngwin kati nga ngon nye nkari de nga dia ngon nye sekra siseno o tui da ge ariti aete sada habatara tom torib of sinna kaudra sinna dia sinna ta anau kon 70 digedo nedi ingo ngudian hari dichi indi din hari de masa sege fururo sege sisen ai tinang hari di ai oraga sin amgu se tuba ge aman are tige sisen are tige nesa indi din ngo ngting ai besinsa ke kwan unya khasi tisa se id maiti awasi ti tom to ready ko se ke sinqa so da gine ti i tau tina sida di kon 70 di mara nkhaba ida sida ngonqunya ngonqunya hari de ngade ngamguse ngadi ya ngonqisa se season ida na uturun aroma da ngonqunya di drami hari singasi kaima eti mines are kuru oiginesa mines ti turun chi turesme tinge aredma tamkuna au kalta tige neza nehu iha batika nawe grasio turuna saurube neko kuirido kuro di kweka kai wasen dinichi domdore ditina conservancy de wang wasase si dumaha abe awasi pkini an intin ubi kwen taiba uha neng haride nguinta ting haride nguin uya dikama sisen nguisa
1: osako di obti ngap masikin obkun kasna kade ii ngasi main season kukumi isi rango
0: tuwa ngundi gedo sige ngaris ngagwi haad maa kabe harakabe ngagwi ngaridi ayi ha ne awda ngayi aisinara sijen amtaisa se tida wansip ni maa kanada kaisen habaan tige neza nebaige turesme bani sijen nebaige turuna ni ha didarami kaisi ige ngayiba huchkira keo kwega chanhati ngaridi nganet
1: ngariska kabra ni
0: Kari of Nabasi mining girati tigeneska kwegu hinaga kanaka guha of kwegu hinaga nkani basinsa unwa guchina nkani aiba ngasa aroma ya sira chaye wazen
1: nani ngo chukabi isina reki ngariko giringo ngasa ma conservancy ngasa nani ngo anabiso
0: anabe conservancy

0: ba se na reke ngongwe se main go ke nga dikgore ke kere ngongwe se nga dikgo ke kere o gape nxe a reka nga semire ngo abdi baqha ba ka mengwe se wa tse go jetse sore sore se ga sa se ngo a nxe ore sore sore se o rotelas a re a de
1: Und für Arias, der mir Arias abgerannt und Treiber. So, so das Konsequenz ist, an Ukraske, ich glaube, Mai ist nicht darauf, den Unkas hat die, die den Unkas Naske, die Kroka ist immer, ich bin gar nicht in der Grometik, kann man noch ab. So, ich glaube, die Direktri, die Konsequenz ist, die Mutter ist die Konsequenz, die Mutter ist die Ame, kem utilization plan tra mie plan sa ske mutin wa ame madisti ari ap ngapa ni mi madisti audeniti madisti karop ti khuna ni kok na tauba nga plan sa ske
0: ngai poaching na khai
1: a poaching as madini khai ame chigeni sa ne plans ne sna tskira mi ma pai ke toruna ni khrui ame chi ma pai ke ni sa ngasi a tourisme ba ni ha ma pan ke khoira ni tari nga dra ban au ap tingen au ku ka oni si sa kwenta dari khibiang au ngwa ke ngisi turun a da ha khiba apna sinin au so na diske plan sa ngo gaza chi hanup ke aibe ne khuna tsmi ba bi ha ne tobi da gani di chi ne ske sida de area sa so kots ka so so conservancy ske 20 200 mi gentona square kilometer ya kai kai area grab ke mamla dro ame chi ske undre ske di area sa koro area di ngas ke tora sa Sis koro ari dengan corasa oske, madis maklek se kena benefit nani tiubak tuubna. Nasna sekia corasa, idang anka kena da mak tuubna benefit nani tiubak kaisa. So nasa se terako oske ni sisa, madin ka kena ingeiche. Bifupel negrom, aisi grom huwae, apna ngang huwap di kagup gromik tuubna. So nation plans ka, anka ya wakabe, hame ibe ni approache. Yene ge under development ni has inga ama before mining ni ta has inga ta ni ties inga onge ibe coin hier ge ni ha mandate de mine ngam ke khoi anop ke mina ure itu sa don arop ding o ka sa ti ching mapa khu incentive ya se benefit de ho so benefit de ke ko ban uiskau not mo uisku za inga ka ba tsum na ba khoni tom dore de ho so kaiste khaba and come step here sko seven si de indi marisa ne ka ho ke tsui ba khaba a busa so mining ke ka ma amchi ne bai ke mi ra pe for people say iconic species na ra hanga ndi nga ba de khwana ke wa no nge se antelope sa nyanga ba ra kuna un tain se pra de khon wan ke nga ba bene kana so ai ba senda hu skin sia mining ke kum ka sia ma am de area di hian ni sa exclusive sen de khona turi ni te ya te na pe for people rhino ke nga tso sia sensitive to kuruza ama ti sa sensitive ke segre khubi ku ti khon ka kun ai di de nga nga dra so responsible mining ke ti e de maskura ma ha me to ma yo o ti tawe ra tso nga mining ke ne ti ke gren ke ba sen o ke ne tso runo na area sa khun wa om kha isa sen tso rustin ora tso ku hela ga khunwana angira chanqa tigren ebasen ngaba de hia da go negro sao kuri ku waka nega qinse go ronqwina ngandi ai kuntop kene affectire so turo christiane ds ke mani gene christ enga turo se consequences in folvesta community ba in folvesta anta ira de dikho go hia chichi ne di pesa re da khwena ha qisa before ia ip ka dio khwena anta enta ia ip na nuti ha ra kuru de rechte platform i dren an ane khwena harasen go anyana ching khwena wana van khwena gene affectire so satsia kanka basisa ne go itna what si khwena ha ne go ira cha cha tiko ka go ke tu khisi

0: chiu. So nga ke kaisen e teng, hanup ka turu kaisi, kwena angkang in hiap gerek na mana, sado du turu nang uire du nga bahu uindi, van turu kaiste kaisi a haske, sada din huba, nga ke market e pkyo, free roaming, Fraser Hama Turunti, Taupnage Magade, Chipkin Kubiba Dian Anda, Ama Turunke Harassin Labaraha, Nabadi Harassin Labaraha, Tuagugan Labas, Harassin Labaraha. So, Maggots and Dags, those are who the Cabane reprints and scout, Oken Kubiba Nitinda, Taya Amsi to Cabane Gradi, did you do Sidaha and Anaya? So, Tourist Mepnang answer Garop and Unkas and answer, Ausnang Unza Tigge Queen, Hanova Hurakan, and my interest in Wamagasara Dibaraki, Haberaganisa, Nehuna attack, Haruna, Ting Ariamio, Ha, Tigge Mining. Na mang it na ha net wealth creation e gratika of job creation e gratika masko tiger ora ke sara din eba sinya da kasinga hasa a nasara a da kauna chige nasna person uita goile ina da gra kharu chida ke conservation hiya ka rexiti ya he rexiti mara e
1: this is na khuna rang ni bang on wa
0: a khun grang on wa ban but
1: gere ni khun mang ang ang na di ang
0: ko ban ang na ka ti tu ka ke ste khus ke ngela ke ke se khulu khas na ke cha cha ye o ka cha ti ti da ke ni sia khaba ri ke in a me ni sia khum ke ni sia game count ana da go kuri go robera ti sa ho ya o ra ke game count ang ni si tura mo khaba okay go nje go tui a khen je go ha khun ke ni sia ra ka ban ari ap singira sa sa chwa chwa ban ngui ka sa ha
1: ra
0: na nu rop singi ke nga chin sa kai sten ngui ka sia ra ti ske kem ka ran kha ra ti sa di da ye khon ge chi ma di chu ma ri na ra ba ra ka nga ba khuran wa kha ma ri ngi na ra ke kha ba nga ye nga ri so sing na ra ka i da ka ro ban ngui ka kha so ne ngui ka sne sa nga skren e ba sen ne khon ge a ya ne khuna ngui ka ska o chin ge ma di khum dan ka ri ngui before ma ne khun ka ma mo ke khoe phyang ni si ma ne ge ari asti ba nga ba ha ba ra ful ne ma ne mo tu ba ra ngu khoi
2: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
3: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
2: Paratus 083?
3: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
2: $20? That's it?
3: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
4: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. 20 Namibian dollars for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the connector and power your next call. All week, T's and C's apply.

0: hava deep tsi tongaro enga kauske tonga idi hunso omken sara kwa hava tara tara sa kri uske sada tara tsoa tsoa hava ba khok kausen sa sa oms tsi hunhasip tsi ngang hun primary decision u tsi tamsing a dao kaustina hara ba kui eskha in tonga na ngora sase wana khu uha tonga na tsaiba sa minka ba ma in tonga na ngori sa nguri tonga ndin anekura kwa khoke tsomaro e ya ngora sa se pnara kai kainge ngwe aroma ang omisa khoe khanga siba harap am ang ngwe ngora sa siba mwati am ai tsikhai ba sa khona ngo khus am ai development workshop nama bs kha sadung ara khri uhe toro dan haro di tsomaro e didi hanu dan haro khasera hanga se right start ding anseng ngwinkas digurisa se winat sta khaka sinkao right starting anseng ngwinkas ke And the season ukhun sat sta sang waro idi matan harososai hangas aroma haba hana uha www.rightstart.com sasari
1: Tokazi Kwazi ke Tokazi Kwazi ke Ainkoro

0: akatengerapengerapti mireti andare ngasike kame tikana ngwangethi so tikamkam sengurundira mie so apna ekarap karma khaba saduga kwa chaita ten so apna ske ngasatida e ngakore chi sarati ngokting hon inan ako e ngaske ngobe chatching kwa pung am so apna inda khuna tausen tausking ngasakabe adalturo se ngakore knaro chi ore aba tro ke so apne ke north west stream first division inga tamdi chi tamdi chimani ngurim aroma ngurim ngudi adim ngaske aba Samanda, Oguamandi, United China, Osana Kariba, Huran Kaza, Kosekop and Gavan Hurum Uguding with the Guatan, Abasco Ocarinti, Komutati, Kunene Kari, Chimaba, Opuas, Huran Kamse, Ahatunza, Agakoma, Kangabakoro, Karu, Chiske, Spoilers, Ozanjua Pisa, Unang Kazeguan, Ohati, Hagan Kazi, Fuchagu, Yaguan, Ohase Genza, Oguamandi, United States, Ocarinti, Komutati, China, Abakwa Penga, in Northwest, a first division in Kagua, Karu. Amir Kanaro Chirago, Turos and Eggs Gang, Angas, Abnastina, Itagera, Sidatin Hoking Hurago, a good singing for Bakuran was saying. Abeke Junams in Hura, Napke Natangu Pietresi, in Junams Evagan Hura, Napting, Potonapin, and Oka Kunsiswa Flamingo, in Anangan, some good good in Arasa, Karaka, Tipe, Junams Tingasa Vanza, Ah, in Hurusa, in Hura, even Nata, Wansay Kanado, asking as a thing, Oh, Ripping, even Naba, is it Kunga? Holding in the marching and in Naka, not talking up in Vanessa Kumue, seeing Nakaka Kumake, Natangue. Here, the rest of me say, coins up. Master is King Adma. Every guest has to come through Auga, ask a Vivan Cape, Buente, she Meven Cathedra, Hoau, Matam Gatinge, Abaco, Kwanse, ask a South Africa, Kwanse, Omora, United in Nangansna, whatever foundation champions be. First division in Turo division, Narasi, Nasei, Naske, Meven Kasetura, Hoab, Chief Veva Bangapi, Buente, Napting, Agupin Huraba, Damdisigurika, Susa in Hurabke, Antamga, South Africa, Kako, Ak, Wang, Naske, Komora, United, Sankwasa, Chige. Abaku Parutsakakes or Na, Oraba, Christina, Naba, Potona, Ting, and singing about Godwin Acep, Damdisinan, Agurika, Hurab, every guest has to go, Napting, Potona, Kong, Ting, and Oraba. United Nations and Agua Kumapke in Kotwin Isaac Evangadigar and Natavi Kosen, Sepke, not rebelling with Satin and Chen and Mataba and Agua Kum Chief Penguange. I see that in Roma, Tila Tokova Mire, Urago Natsakes or Nasnege, Roni Cananello, Ongostit and Yago singing almost a hooky at Kuma, saying Abarak Nahan on Napke, Roni Cananello, every guest has her, and Yopas for Tome. Was Roni Cananello is a Nichesa who? Edaran faso apna atanang inya maske ongos ni sahupi agang suap napke every game stars nasiya kaumiye iramiye suap naske masa sedat magkabi ading aching ayge sa darati ko suap nastinege Southern Stream First Division ni aching ng aba sa darati siyeng nung nisna aba ko na grit kaumiye sayi aba ke kwa sa Jacobes Marquez ni ba ayng nung ase ke kaumiye Christophine Niombo Akan no em no se chicken aba executive apna chake so apna negritomi masking Roberta Jose Quanzas Chi Kwanza Davy van Stadini Chike Kwanza Gunner van Deves Chike Kwanza Nico Freihangi Chi Kwanza Alessandro Michelete Ange Kwenina Yaumien and a Southern Stream Festivisina Diva who eng up cani se Adi geto ngatabira miye se iti ngatabigoro ngahare maske ekis nga dagara keso apna inda kuna musen kuske masa iski ngatabang wa adi ni kese ikangoto. Ada karude chi iska karuda goso apna kore ayautas nga si ching ayautas nga kuna matire kuzen omas regional netpal lihap purugun egugesara tes nga kuro aipung abaike subaten dira miye se yunam jarwarsa koro disikam a wanderersan muna disingun a sige taiga sa disikorong a NDS Act. Hanga, sige Golden Girls, biengan sa muna disikorong a, ko muna difelas niza akadisikoseng a. Sige Second Division nga ije, Black Africa sa tambisi akang a, Africa Lions di biengan sa muna disikorong a. Yunam Jaguar sa muna disikorong a, Pura Metrix sa akadisikoseng a. Sige NAST sa muna disikorong a, Tigers sa tambisi munang a. Singurang sa divisi tinghayap jas murugun nagung nga ije, NAST akoro disikorong a, Citrasco United being and Satisin Munang A. Tiget young generations and Granatisikurung A. Afrocot Lions at Tam Tisi, Ege, Makalgurosi, Masse, Count of Naske, Avatagraketi, Eoctas Nagrakas of Manda, Kuna Musen Goske, Mazadinamire, Eoctas Tahukaruchi, Aba Iska Karuchi Kerin Naske, in golf thing ru ku ku thing isara thing ku ek ma ro ru se chi king price in tam se reng ru in ap thing ru ku king price ku mu ye ku aku thing ge tang at na ru ku am chi kwa sa to ati guri ra ai china da rang an ga chi kan gan sa ra ko bang ui e eng no pa ta ke sa si jen ni ba di ba da ting ma ting hon na rang ak ru ba da so ap nas ke asa ti da to ba mi ata ko re tan sang wa ru ke sa ku ru ngwa ha se ki kwa sa regional clingis chi taiti in doroma aba gorong aga chikam no kese ke delako amutenya ti wisdom moyo gran no kese ke Esther van Tak ti Mel van Skoor ti hakang no kese ke Julian Stoffel ti Villon Takile ti gorong no kese ke ngaba Anton Fori ti ke Philip Steenberg apke ngang a kunga di gorosi closing those ke asa chiki ngati tanding ngati ngatabi goro aga se tan do maske king price khamat na se goro guru eng guru ku ruge tanang as na goro kun am se tan do maske Olos na cakera ke chi nda khuna munsa ni kaus keng masa jami rek ngoro chi keng peng peng ap ne barak na khau kwa cha twari kuri rap ke kos na cha ke so apna e chi ngak ka basna maria min kha ara ko re kaoro chi aru chi ais ka kere as keng kwe ta tin huru ku ngu chinge goro kum am ngoro chi kwe ta goro am so apne anang chi hakan ke chi huru ngu ri ni de England chi Frank Rigi chi aku ngak ngoi aba ko England da peng na chi Frank Rigi nani haka ya aun un nang presia gan ngi na se England ni sa nang ngi se chi Frank Rica ha gan ngi se aba ngi kuro ke sit kam ngi ngu din na aba Spain ni ba tan sa wa ko ko an ko web type dis di Argentina ba ba ni sa ke so na ni ba si sa kam ngi sa kwang wa kan ba ko finally ni sa aun ni so na i gen ngi de ausen as ke ma ta bang o ta ra ke so aku i gen ngi di kuro ausen se na do chi le kurim nas aroma twiste bol de bung ngajen huru aku apke Kylian Mbappe apke ni sisen ngaba a twiste bol de go an ngajari da to hoba mire chipken ga a golden boot grami sing a ngna an aba go kong wati les ko se charake chi man kwara in buwe tatri twiste bol de ngajen huru aku na in rego tan ai ke Kylian Mbappe ba Frank Riga hu kam di sik kam a Daniel Messi ba Argentina ba hu kam di sik tunga Miroslav Klose ba jemeni ba hu di sin maning a si Ronaldo ba Brazil la hu di sik korong a Gerard Müller jemeni ba khuti jarang achi Jas Fontein batisimunan apolin digara maga sei tira roho ba mire maske akaban asa seke ajira tausen maske mataban ocho porque so apna inda khuna musen tauske asa asking kobe ta posia un am so apna ye ngati crossing paga se se kilian babe ba mata uiste bolden na jan so apna mama asa ko akon kwa ida roho ba mire kaunto maske asa ara gere karak ma dichinge goi Obey tak na ke golden ball ki best pangam sang khura ba khase ki road trip spain ni tin ba mama ja goro kong wa ki ke ngat khabira mi ese ni ngari ke ngan aku das na rung rung khura ba ngati goro tausen ki ke Lionel Messi chi Kylian Mbappe Frank Rigi tip ni ja ke ang hain uru ji chik kamari ni den ngan ari nga goro kong wa ba ko Messi bang khaisa u chi Kylian na kamasa u swa kuna chi ke Luista bolden ga ja se Kylian Mbappe Frank Rigi tip ba disipol diga goro kha Lionel Messi bang bang hain uriza Korokan kain haroba cige, apa kerja polika cige. Jut peling kami England itu, bang, apa home polka, sama urusan korokan wa. Apa human orang kau aku ngapkin, apa Unai Simoni Spain itu, apa Bilbao, jarak hoba, bang, apa orang orang kau apa sih kau kau mien, cige tohra mien sih. Apa aku kamseng huru ab, orang agrok cige, aku kubarzi Spain itu, apa, jeng mama, jeng apa kau kau wa, isi kau jeng agurin, kalau cie, tiga play. Mas iske aba Netherlands ngizon kong ke man orang man saha des kong aba umie so apna ske masati da mire ege ngadi maroti ari chinan ko bi tan aroma aba koro ai kong se no do maske a isi go ak un am bi tak tan ada kra ke on go khona koro musen to ske masati da mire chi e ihase ko dosian am e ihase ko sian am aba ko ke so apne ke trako de di women champions league o sava ting hurugu nagu chenge kaiding iden nang nche damde si kam ase disi kungar di kami so apna ochona apna khaborones nani ha abe ge human champions league apting hurugu nagu di kaiding iden isa ochona apna abani ha kaun do chige nga kaiding nani na abani ek pun te di damire aru ta kere cricket khata ke so apna sne ye t20 hurugu african eagle di zating hopting dan naske uganda tanzania hong kong ki chichana ching oi t20 hurugu ngunani oi kase naske aring ngam disi kun ase kamir tiga mio oda ke capricorn eagle ding meta tanzania karang guru
1: Sitamdisi kam as ita kezo akna Capricorn Eagle de Uganda koi. Sitamdisi akang akna Capricorn Eagle de Hong Kong ki China pti kurun asangan koi chige. Sitamdisi koron as sitamdisi hun as sitamdisi kelang as nadi min kuru chi. This is aye gini uning kuru kita sing kuru esai sitamire. As thasa ike FNB Eagle kun kuchina aba ICC aruko kudu CWC lihap tam kuru ku garang kuru esai. As ke kaundo ari gramio tisi kunari tika mio ke Nepala. FNB Eagle kun oai chige ngaba khu tam disi korong as FNB Eagle kan Netherlands kun oai tisi kunari chige tam disi un asen huru mona disi kun asen huru ini di maske FNB Eagle ku disi ra kin hoki kan nanda ge tira ararang ngu kauske masa di dato khoba mire aske katabang waza ara chige re tado ku ta aro masine ge madara sen apin ke tora over 14 aku tinggi atas kelas nak kau kat sini. Di sini mandi kita orang guru kerami esok ni ke korab top ten nasional rak naga. Apa ini? Aku korabang guna di sini atau di sini mangnya si tuing atau si kerja kerja si korot di mana gua kuat kasih ni. Soal ini yang oro si kuat kasih ni ke pun ini karam tip kerana min kami ini si kuat kasih ni rak karam si di sini mandi tu di kerang mai. Tengah kesak tui agak kose kose tui tui agak agak pun sak taruh ibat kami dah. Mas keu tengah kesak koro nuna tengah kose Acam korang kau kami ready ke tohra ni esok kau tu last tu iski hat ma, aku mepabis nengke kori kondep ni matare sakti, macam nak nak esok kau tu ngapke kori kondep timuru ku aku cingge nak tapi nak nak cingge, aku mepcina tapi cing sebab ni kori kondep cak ni ba, aku mepcina, mana di sini ngas tulai ba hukams aku mepabis, ha si mana di sini kuat di sini ni mang ni ya cing saya tak aroma di sini korang ngas kuat di sini, cingge nak tapi dah ni esok kau tu cingge, anu ruku cina. Masang nak kap unis di bayi mabani ha. Masa aman tak tahu sesak. Kena kerja koro. Muna kerja. Koro kerja kena kose. Kena skrip pun sesak. Rasa kong desak. Kena kerja. Haga kose kena. Muna koro ngani koro. Aba kami retan do. Maske. Matare sang ap maci. Turne tim. Adin oda kerake. Oige. Adira tau se. Maske. Sorosik tam gam sing koro na. Nechakam ko. Karap. Eda karam madu. In. Kwa sa kwa ngay di akota. Kwa kwa kwa sa ngay di akota. Nga karap timi retan do. Chi. Unis ay. Am ngando sira swap na ike. Tuat lons cemburu ku, aku kesara cemburu perempat bahagian nado. Tuat lons cemburu ku, aku ke disi koseng asai kuai ku, aku ke kuai kum amcige. Unat disi out kumun kapis. Tais nzak kuaga, aske anesti preses nzak bahuni cua cua. Cige, kami sendeng nzak kuai kuame. Aske unat disi aje. Cisona disi aje, nzak asipan nihasi. Bagi standar kap, unat disi kilometer kat poe. Cige.

0: phakathi sikilometer kaqabiye tikoro kilometer kaqhaba siraqhoe isprint aqne ke koro kilometer kaqhoe samthi sikilometer kaqabiye samkoma kilometer ka abaqhoe dira tichi ke suba sprint daniye se sigeding apise yageragu ngeding apne ke samkoma koro kilometer ku nakathi raqhoe tichi sikilometer kaqabi tikui koma samthi sikoro kilometer ku nga abaqhabara aske patl insta tanga chinangi ba tronton federasi iske ngadiran anandi damere sera to hoba ekarap aidida itisen chizura davisi tola khuda do hon anga antu kuba chi tomdra iha mana tsa dikuni tsa chi e ada do hoba wa chi sangwi chin ari khaba farse chi jengu ga kongre sorosi kamkam sing nuruna khu abadan ari kam to kasing mangus ko se wa time
1: kan kan si sorosi kamkam sing hurun armara mi sira ke ngancu sip nasina sara disa kuba ha ko am am sa khwera kan kan si kumi am ta sin si kham khaus aroma we have iska dan ari kam to khabani ra ngus ko se ainchi kaisan ois bye bye.

awona mudu onqariji nokubara eqhum Britain yabdi labor body yanqanzeqi yunqasicacwe up and the baramike qhanu sise Britain yabdi tour minister gay qababko King Charles ye anqonqe qhaqhawe hayi qhanu ba om qhaqharoma qhayike keir stamare qhaba go qhoqhoni yanqebti sincumza ke maqaba benamike yabdi tour kovan isna Turu ministeri azi ten down kani ngagro kovan uizen. Tumtum kwa chibi ngagromi. Hunt le Britanya pti turu ministeri azi tam adi sidi zinan kani ngurba hubi ngurba nta tujo an ondo maha kaisa ipyo gro mimei ipyo nisi na di kaisa chi aza tujo si tawba om chin aza huzong kazi pti tawba om di. Benami ye enka and housing uzi kuti khwa up tin urusi kuti khwa up ti greater manchester city akume up asigire baba labor to unions ngasikhiza onqa de xa ngabe ngqondi nqa nekuri uqhenja uqhakire onqa ti ngas aroma chiza qhanza ke hayi xa cu unions nqa stamara ne ncwadi nqa zakho xa ngqheza ke xa uqhereza xa uqha ndi xa nabi stamara nqa bage ncancane ayipni tagu up labor partnership as a Season umtina bahu nipti arusturo ministry as a season unkaza anaiga bahuno utkoni koi mwenye doa o Irani yu kaza kana msende kuru kong uang huang haruku aunahu ait kongra kank amdi ipchi United States siga agu hadi khota ogwa pnozin hogo di ministry isti mingwa ba aap Ismail baka ipchi Neminka bagro din kon man uri ba terans na khaben aru nya tja kaza zina ko ma dama e chigo khotka dama ha tiem kro so apna uri gu hasa kotari tanam sindra di tsa e ba ga ipyo gro kan uzin chimi iran ri tsabin aidani houses aski no go ba tsa se en isti khubas aram waras yosi din nan kamdis khotkara season aba e us aba igro US din nan kamdi tsunqai minga ze hiago anqinda ha qhego xa kwegro diyede asina yikwendi ungu xa kara qhunqa mathi ngora saze phi khwezi khwezi phi na qhebdo gunqun aresi nje khwa qa wes Washington o xa din alpnas qhebi bin xa kwegro mi aba i ngari ho gudi Washington xa ye hainde gya qhunqa me qhiza Uganda bjo gro an unqosi phi wip undiba ngari i kaisi ngansa abasti in ostrap di karib karo karamojas di aba i tsisa tsuru aba rahon a tinesna undi ngozi ba hama ga toro ministers robina nabanja si wan an an obega a khosi maljuns khana za kilogram gudi undi wiba tinesna ye main tin ngaza bongin tin na khotza tin din na ona ga di city ja kan wa di tsong already qachora qora qa iqhiza khoze qhali kunqhabase turu ministers diberosi guru tumtum tangari angaru di ngazi ka tanga starma go di qhiza ngari iqhiza si thoru qho ya anqa go qhoma qhas qhana qa tsi qari disinga thomnga ha tsi tong ari di undi ngo si bara maye aze na banja si guru min hanup ke kara moja si kun qa tsiba ma tsi ai tumra si ngari inqhabasa wip dikhanga sazana ramase e tin abusa qoha qabancana umba isinqama ka wacacwe yonke imizana kuruqan hiyangalisi

0: gabe ngunigara ainge ngunigin khwa gabe ngunigara ainge khwa khazara kize khwa khazara ain di gira mie ngunigara ain ain di sige de cherge ye frose ngwa mnachi ngwa gira ain ci arndine ap ci arndine ap ci arndine ap ci unisna ma fresh of ngarna la gramate kan to yuri na ngoyo adezele di gira mie ha ga no arndine ap ci arndine ap ne basna obe arndina spansi mari arandina spansa mulega anara khain chausti chi chi chi horaga khum arndina langs voor rechts achter ja in hausenstra uga tui izagus spanyargu diski spanyargu je sogora nguru out and out nga oya sabala kuje straga bje uga ba mane deadly striker Jesus Hurricane England ke Hurricane nwa France ke babe ba nwa no e jala nwa tadi tumka cha arosa for the team wa striker ai ke tsai tadi striker nwa ma o ya sabali ke tsira Real Betis ka vre Real Sociedad ke ngomre ku zengoro wa tadi nwa tada bi ngomre ku sikanga ngwa khabe tsi ke arosa khabe England Spain dwa gira sokor ngoro aba yira pasque tiye ngai spina france ya humble tiye mi ba in frankrike ne ba go isa gore tsa ku medidide tiye ngi nguroge ti france ga doati arndene apta utri ti arndene apta algam ogro e president nuwa ti mi ba tak tsa ku medire ut a ko ye tsin ya go jedi tiye ngali ngurupna ora ga se Spanyol kudi time na gose am ati Europe di time na tige kaba gas trap di America captain hope arndene abakwa kai tsenga batsoro mung hore go twas nai tsa physical tsoro na go qhokun qaba di ron jiko a in cap na o nga singi tsihus ngingala no go ba qaba di sa go nna tsanga tsa isa turno di tsinga di ngu di tsinge qaba di bangwa gabe ngcinga be ngcinga di mazi ba tsanga seng tsara tsi ngikho ngithi idma so sna arndina arobke Spain yarwa ku kriptui ne kam skomi masip chinjo go siyi ayinga ora kase qise so ngange ngakobke ngana ubuka qoru ngumna pna ha tomaske yo qisa chansin onglas di chansin ana ngwanda maha oka tabe ngari tna kha maha tomdra abe ta chipko ubab ka khabe tan qiza because what he did was wrong qabke di khuye ama it was uncalled for drami namara kon gidrami anud magen chizi vivas na aba go roti ngamazi banekwa ista egresa ngubna kai du oni coach khara ga inkluyi maske yini khai kom stuza ma ti to ban rakta go qiza che ama se khuja arasara tumta tidamire ngaye qeqeza qeqeza nasna yiturno di nasna ti liha kuma kaba di raha khaverlar siginya turno di digene ba kanqad ngaye qali qomsen oko referee ba sinqo Thomas Keyo kuma qeb marisa ngqapha wa Thomas Keyo go player cha tham Thomas Keyo go sabora ngqacwe ku ngqaba yinqali mazi bra so ngqapki qaba di ba ti turno ron gene zaro ngqebisa gedi ti marisa gurus ada khaba turno ngqabire khona ngqhawe khona ngqhawe ti season ron ngqubi stali giron pesa gedron qaqobi gigire ni umroni ireti Thomas Keyo spanza gire ne balemuna Thomas Keyo fet ku gira nemzi ti gire ngqabe za gedron ngirbu ti gire se bezisi ayi ti ngari gire ngu khabe gene ziza ngqabe ali i khamaza mazi bra sira gom toba ali mazi qiza senira qhango metsi season qamese i qiza khabe qaba di ti ngwaron hi ada ngwana qola nkosi inqala kenda sese ra qaga u isiza sakuba nqadi sasenda dise tsoresta tsobambara
1: qhenkosi qalsa qhenkosi qhenkosi to qhenkosi qhenkosi qaisna ra lo qhenkosi tiramithi khokunya kirinde ba ngukuthi na qhenkosi tivara mina qosa sethi elo baqhaba iqhaka ibgothe sathi kama ka qhesi amsisina qhaba qhuba oyisa seqhabara hakan kan ibdi chom khaqa usipkiri bare siqoba kuma ayichayithi qhaba khayithi hansinthi wachithi qhaba qhaba qhaba dipti program idiba nyuski khomi qhubti ki ama elo osedake khwedi wathi dake nemana ses ibe kayisi sen kwa test how

tumarodi ana toba kore sada kai khoida maba ha hianda ne tuna ne di ana ti sada om de hun wa chiku no si ha si culture a mazida no hoba khai ai pa ha ki khai ai pa ra ha o o wa khona ngadi umara nai nai khona ngad ma thira wa oro na di kha wa thira om din na ngari nomro di tin ai di na ji kauza ti bra sin ma di khona om hu o ha sa de ma khong ge ni na khabin hanu se me khona ti re mungchko ni ira go tsa ho nomro di tin ai sin ge no khoran mona ga kauchi di ge khoida ti dumga ko is khon ko sa to se yo ni to se yo on wa ore nomro sa ne ai san wa ore ita ne ai ba ma chi a om sa ko bi ba sin aroma ko bi ke kai ta ba sin ge kai khona ji re mi ko ge ara do ho ba ngari khaisa ko re ti om da ga ta dan om ore a ha gu ge khon di om di na urika na ki ar di na urika ti da am dira ho ba mcha ti mari o se ma ti esti mari ngara ga of mun ni da ori mari ngara ga tu u kha kwa khona ra u ho yo wan ai ta ti tsa ko e o sa ta o sa ta mam sa mun ni da ori ta mam ti thai thari om re arin ga thu o ta ta ga tu se u tsa ta ga ka o na kai u ire it ka sa ya khna ha khuna mus nis ga hamire bolis asi diba thami ti hi di kong bare ki ne bara mon sara din ngai ki ne dira ko te mani sadu ni diba da si khum ge ne na sadu hi nga an thu hun ma han ga mi si da an thu ma ge ne di ak na kho ga ra kong thai dio o da ki si da ka ba ngam ba wa ti si da khuna ni thang thano tin an si da operation di ni ma di si hen ji khai to I can I ke aban ngam ko dire tori season ka dire sadu ge neti sida mun chi kai maga mi sike neti dan ngam ba ros community affairs dira mi is ma sa ge ka ida khama si tin aban ngam ko tin ko ban thao chi khaba di ba kham ko ka aban ngam ko rang sing ko season na di da ba khomu aban ngam gi season na ra di chi ne ko me season na mana ga di khop ke khamu se di de ma dio of ke ne aban ngama iti suwa wa sa ba unwa ot ke ni ko ti khiti mi hi senior in studio ko ba se ti sa pe ro ngara season aban ngami ti ta ne sin top ti pon ma ba ha i mari season ne por season un abikro to en khwa chi khona ngo to ma khare ke kai ba ma ti Peros by three, Sinit Kaisani, Sigid Bangoria Avangam, the Radio with Maha. Have a tan Avangamga. Negotiation of the Gora di Managa, he and Avangamga, Tam U, Ochi Satir and a Kamun and Avangamga. Satsko Tobus and Avangam is in the Ramin Hobaho. She unskilled that Natuhoi, lying around having her visit her. Who gave Munskun Avangam Gusisha to time that it Madio. Three peros tabati, mia hi in colasitasis in Gau Harigit Nevadma, Kavin Ibaba, na Konaka, Kokunsu, Konango, on Naski Mams at Ma, Naski Mams at Ma. Tastas of Gisadu Tina, Abangangan, I'm Tin Uwa, Tikuan Kasarumanwa, Koin Wanda Gay, Tiri Koinaran Waba, Kuji. Kumasit na si senudare. Ida kumasit ba ma wadure. Kumasit je wataga hura triyukuba. Tada. Opkong abangama, chipkong abangama. Tusera din abangamka huwitare. Huwitare kwez tusere jii. Disa dara kaibi kire. Pero li batimire. Nauche tigire si sen topkari jitkane baadma. Kujitaha sindi ditadma. Kaada jini. Tidak gini nama aku, tidak kain aku, tidak minum apa aku. Bagam sih lagi kami satu dah gini kah, satu sih dah kah kami kah aku dah gini aku ke. Nampaknya polis tak sih disbaiki,

chi mi ba ne ang re di ro ske a khai di ga mi yo ngunga ha si ba kha kha sen re ngunga ha si ba kha kha sen re man a chko chi ne peroske siren dona ir ka mana gra si sen thach tu chi ne kha na ha de ma thon ki ra ka kha ne odoske nari khosa be ka ai kong ka ni kong no doske tan kumani patrol ma sisaram adi ke akai otkam be ngunga kharedio otkim ngunga ha kap ma iti ne ba social media di siti ni marich ko tabu sam qaba sam ma perost ba ma social media skim qiram chi sida yim qiram di qanwa khi ida sida mi ba tire khi ida sida mi ba tire khas khasa da to hoba marin hawa si ti khoin aban ngam kara hwa ai ko si se na ma tan mana kan kan stimire sadu hadra ma ta khoski ni ti kan ta ka tra sin na sa chi ye tontos a khase i no ni al tuna to ni khoi din oni tin no hoba kai de ma tai tseske hami ki ma ba khoi sa ti khuge tant au no wonder kona nuchi abangam ga untu chi tai ge go kha tant au thi nata hanu to kone thi chi idi khaba di bara kham wan nan di mari nan kha hare ta abangam gu gro ti khuna chi go chi awa go chi san thokam ba hi ni khabi ge ma khuge no khabi uri ta si khuna hi ma di khuna ge ngwa ta ma ha

0: elo kuti elo kai sip chi kha sip chi taip di khuts a sa cha amaka israel ti elo chi khomi chi taip khat wa ha amaka khui khas na dait ma elo kuti elo a sa cha amaka elo khaba sa cha a sa ame sira ha ma khu on o sip di ma si kunga da sida ni web ha amaka on o sip chi khaba dip di ma si kunga ha amaka da ke sida kro ha khwa khristu elo kunga khautse Otske, Gabiku, Tik, who take come again, no, no, a lot ow, wak, Abedi, come up, did he? Ma, Gabi, wap, wans, dip, timani, ha, saint, abudi, kute. Ma, ferkrach, di, timata, I called di, elo. Ma, kute, kwaka, gaga, di, tima, eight, ma, gums, and di, kute. Ma, ferkrach, di, timata, I called di, wade, Israel, di, elo, te. Ma, traxa, na, ku, Israel, di, elo, nenge, huna, Christu, kawa, kudi, kaute. Negro Tai Kayena, Sats Nakuin An, Tink Anna, than Web Wahun out, I get Kute, Nehuna, Kabakro Han Kwa, Otske Satan, On Osip Kwas Dip Na, Tink On Osip Dip Abu Dip Dip Na, Napna did I get Rami Kute, Satut An Ubun Ubu Kratit, Asata Draxi Masiba, Nom Nom Kasat, Kamsen di Tinase, Kwa Kadi Na, Kute, Tinase, Gagadi, Kamapti Di Na, Kongo Siba, Kaka Kut, Kuta Groha Kaina Kuelo. Ne kaba dip na grong kwai kaba kaka di tina se hun wana ku nana da ge sat elo tara ha kom ka my father yere sat da kai de tu ka kom ka de o da kha si ti tai ba wa ma si ka khara khara sa tira mi khut au da ge wa ta ngai nga ma ta ai sa ti kro mi ba ta sira di kai ti sira di tau nga kha be sat ke kurun ba ti an ti ne hun am si ki si ma twa elo tsuta khabane u ka ma ba ira kom ka khutse go ke ure kwe kon webke sira di elotse ne go nwa ne da kro kai kon kha wa kha be sat o seta e da di kha khutse elo sa tut ma ma si ka ra tsara tsara di mis ai ure it kware ure it di ka ka re ure it ngom ngom re khutse ne go kha in kha ba ka ka di ti traxi ya go nwa e di ka ka ra sa kwana sa kuru sa khonge israel tlo no kwe ke ntho tsa tsira ha kha be om sa skira di ka ka di mis ai ure it kwindari wa ta kira ta op ke go kha nga se sa mo tsa iri ma ta bo ba ka tsa pni ngari wa tina ta ke sat elo tsa wa ta ni sini wa se da ure kha go webke nga se sa mo tsa ire elo I nga ngare ma kha ha kha se go qwe web ti a go tina sat an an auto di da ran wa a bai sat a anada nga mi ka da khutse sat a ai ma au se khuse iba it's man web wa qwe go ba nga nga sat di khasi khati sounda sang hum si samres nga ga ida wa ai kha gri ha Tore tisat ai komka ne ko kwen kweba kuye uit ana ma tutuben a gutina se brechting agara kwegu ugutina kuta apting oute sang ause ibara ne tuk kanasna sat ai dra komka ti fetre kuye ne skiti tuma si kansa kesupting anka amen
1: amen amen kengos
0: kengos

kalp var.